na-ahụ maka ntuli aka elu n'obodo Naịjirịa bụ otu kọmishọn nke ụlọ ọrụ INEC agaala n'ihu ịmalite ezigbo ọzụzụ bụ nke ga-ewe mkpụrụ ụbọchị abụọ nyere ndị isi okpukpo sitere na pati ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla iji gosi ha ọtụtụ ihe gbasara n'ọba nzirịta ozi nke onye ọbụla ha họpụtara nke usoro ya kpọrọ ya ICMP na mkpirisi bekee iji dị na njikere maka ntuliaka elu 2027. N'iji nye ọzụzụ ahụ, a kọwara na ọ malitere ụnyaahụ gara aga bụbụrụ ụbọchị Tọzdee 25 nke ọnwa Juun, bụkwanụ nke ga-akwụrụ ọnụ taa bụ Fraịdee 26, dịka ụlọ ọrụ INEC jiri si na ihe merenụ ha jiri hazie ihe a bụ ịkụziri ọtụtụ ndị isi okpukpo nke pati ka ha mata gbasara usoro nke a ga-eji webatara ha akwụkwọ niile metụtara onye ọbụla ji aha pati ha na-azọ ọkwa maka ndị na-amatabeghị ka a na-eji ya bụ ọba nzirịta ozi eme ihe. Onye direktọ nke ụlọ ọrụ INEC na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa iji akụrụngwa teknụzụ eme ihe, dọkịnta Bayode Lawrence, gara n'iru ikwupụta nke a n'ozi nke onye nọchitere anya ya bụ osota onye nke ụlọ ọrụ ICT bụ Odoziakụ Antonia Idomodia, bụ onye wepụtara ozi a sị na nke a bịanyere na nkwekọ nke dị na njikere maka ntuliaka elu ndị nke a ga-ahazi n'obodo Naịjirịa. Nwaanyị a ji ohere a kọwaa sị na ọtụtụ ndị bụ ndị nke chọrọ isonyere site n'idebatara ha akwụkwọ nakwa usoro metụtara na onye na-azụ ọkwa ndị na-amaghị ka eji eji ya bụ igwe debata ozi ndị a ka a na-akụziri ihe a, karịchasị ya ndị isi okpukpo bụ ndị nke a bụ ha nke mbụ na pati ha nọ n'ime ya. Otu onye ọkaikpe ma bụkwara onye na-azachite ugwu ruru mmadụ bụkwanụ Femi Falana San adọla aka na ntị sị na ihiwe ndị uwe ojii nke steeti agaghị eweta ogbugbo nyere ọnọdụ enweghị nchekwa nke obodo Naịjirịa, kama na gọọmenti kwesịrị ileba anya n'ihe metụtara n'ụbịam nakwa enweghị ọrụ ahụtara n'obodo Naịjirịa. Falana kwuru nke a n'oge ọ nọ n'ihe omume ịgba ya ajụjụ ọnụ bụ nke mere ya na otu ụlọ ọrụ TV n'ụbọchị Tọzdee ụnyaahụ, bụ ebe ọ nọrọ kọwasị na ọnọdụ enweghị nchekwa nke Naịjirịa ugbu a abụrụla ihe na-echere obodo Naịjirịa aka mgba, ebe ọ kọwapụtara sị na ekwesịrị ilebara ọnọdụ nke dị otu a anya n'ihi na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ejirila n'ihi ihe isi ike nke okwu akụnụba na-etinyezi aka n'ihe ọjọọ, karịchasịa ndị ntorobịa nke obodo a. O ji ohere a kwuo na onyeisi ala Bola Tinubu izipu akwụkwọ nke iji hụ na akwadoro ndị uwe ojii nke steeti a ekwesịghị ekwesị, bụkwa na akwụkwọ onyeisi ala zipụrụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ka ha leba ya anya ozugbo ozugbo maka ihiwe ndị uwe ojii nke steeti. Falana rụtụrụ aka sị na ndị uwe ojii nke steeti agaghị enyere Naịjirịa aka, dịka ọ sịrị na ọ bụghị ihe ọhụrụ na obodo a, ebe ọ kọwapụtara gbasara ihiwe mgbe enwere ya bụ ọchịchị ọhakarasị nke mbụ nke na-agaghị aga, bụkwanụ mgbe emechara kwụchapụkwa ya n'akwụkwọ n'ihi na IGC ya na-eme ihe na-ekwesịghị ka e were ya na-eme. Ụlọikpe mkpegharị bụ nke dị na Abuja, isi obodo Naịjirịa, eyigharịala ikpe sị ka ọ dịwazie n'abalị 7 nke ọnwa Julaị maka nnụrụ akwụkwọ ikpe nke agbara ugbu a megide otu kọmishọn ụlọ ọrụ INEC n'ihi na ha abụrụla ndị natara ozi ka ewepụ aha pati African Democratic Congress ADC n'akwụkwọ ya na pati anọ ndị ọzọ. Ngalaba otu nnyocha n'okwu ikpe ahụ nke mmadụ atọ mejupụtara nke onye nọ n'isi ya dịka onye ndubu ọkaikpe Aba Mohammed gara n'iru ikwusi ka ikpe a dịwazie na ya bụ abalị 7 n'oge ha malitere ịnụrụ ikpe ndị a. Cheta o na pati ADC agaala n'ụlọikpe na-ekwu na ha ekweghị maka ntụziaka nke otu ụlọikpe ukwu nyere ka ewepụ aha ha. N'otu aka ahụ, pati ọzọ iwe jukwara n'obi bụ pati Action People's Party APP nakwa pati Action Alliance AA, gụnyere pati Accord Party AP nakwa Zenith Labour Party ZLP, bụ ndị nke a na-achọ ka ewepụ aha ha ugbu a n'akwụkwọ dịka ụlọikpe ukwu jiri kpebie ya. Ụlọikpe ukwu nọrọ na nsonso oge ihe dịka abalị 16 nke ọnwa Juun na-ekwu ihe metụtara n'okwu nchabi ikpe ahụ, ebe ya bụ ụlọikpe
ụfọdụ na-akatọla otu esiri kpee ikpe a, ebe ọtụtụ ndị nakwa akatọ ndị ọkaikpe bụ ndị kpere ikpe a, karịchasịa onye ọkaikpe bụ Peter Lifu, onye a sị na ọ bụ ya kpebiri ikpe a. Na mmalite nke ịnụrụ ikpe, n'agbanyeghị na e kwuola ma nye ntụziaka ka a ghara ịgakwu n'ihu na ikpe a n'ihi na o nwere akwụkwọ ikpe ndị nke e detarala n'ụfọdụ ụlọ ikpe, nwa amadi ya kpọchiri ntị ga-achabiwe ya bụ okwu ikpe. Otu kansi na-ahụ maka ule bụ n'aha otu kansi nke ndị na-ele ule nke Neko ewepụtala ka okwe ejiri gbaa maka ule nke elere bụkwa n'ule nke BECE. N'otu aka ahụ, ha kọwakwara na ha nwere nyigharị eyigharịrị na ihe metụtara n'usoro nke ndị ga-elegharị ule nke ga-ebiri ọkụ n'abalị 22 nke ọnwa Julaị nakwa abalị 23 nke ya bụ ọnwa Julaị bụ mgbe ndị a ga-alọtaghachi maka ilegharị ule a. Nkwupụta a na-abịa site n'aka onye na-arụ ọrụ ka onye direktọ na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Aziz Sani. Site n'ozi ya, ọ sịrị na ndị detara aha maka ule nke Neko ruru mmadụ 186,000 na 291,000, bụkwanụ ndị nke sonyere n'ule ule a na ọnwa Eprel abalị 20 ruokwa ọnwa Eprel abalị 30. Mana ka o ji dị, ha ewepụtala otu ya bụ okwu ule siri gbaa, bụkwanụ nke ha sịrị na ọ gakwara siriri werere. N'otu aka ahụ, ha gara n'iru inyepụta ọtụtụ ihe bụ nke sitere n'aka otu kọmitii n'oge ha nwere nnọkọ na Amina. Otu kọmitii ahụ johere ahụ kwuo sị ka ndị na-enwetaghị akara ndị nke kwesịrịlanụ ekwesị maka ule nke mgbakọ na mwepụ bụ MAS nakwa nke asụsụ bekee bụ English na ndị ọzọ bụ ndị nke a na-enye ohere ịbụrụ ndị nke ga-anọgharị ọdụ laghachi ule ahụ ọzọ, bụkwanụ nke ha ga-ele na ọnwa Julaị abalị 22 ruokwa abalị 23 nke ya bụ ọnwa Julaị.

0: ndị amachibidoro. A na-akọwa na otu kọmitii na-ahụ maka mmachibido n'obodo Naịjirịa na mgbakọ aka ọnụ ha na ndị nke mba Amerịka na-ahụ maka ojiji ozi bụ OFAC ka a kọwara sị na ha agala n'iru ikwu ka e nwee ezigbo nrubeisi gbasara ntụziaka abụ nke e nyere, nke na-akọwa na ugbu a n'opekarịa mpe pasentị 50 nke ya bụ ndị a agaghị enwe ihe ruru ha n'iji ego eme ihe. Ya bụ ụlọ ọba ego a ji ohere anyị ntụziaka sị na achọghị ka ezipụrụ ndị ego ma ọkwanụ ka ha nwee ihe ọbụla ga-ejikọta ha na iji okwu akụnụba eme ihe ga-akọtara ha ego, dịka ha kwuru ya ka ekwe ka ụlọ ọba ego ndị a ṅaa ntị maka ntụziaka nke ha nyere ugbu a. N'akụkọ maka egwuregwu, Nicholas Pepe ka akọwapụtara ugbu a sị na onyela ọkpụ goolu abụọ na oge egwuregwu ha na ndị nke Ivory Coast, bụkwanụ ndị nke anọ na-akọwa na ha emeriela ndị nke Karukua na iji ọkpụ goolu abụọ, ebe ndị nke a na-azataghị ma otu n'ụbọchị Tọzdee, iji gosipụta nke ha jiri biri n'isonyere na iko akụm bọọlụ nke mba ụwa n'aha nke FIFA, bụkwanụ okwu nke mbụ a na-edekọla aha ha n'akwụkwọ ugbu a. Onye abụbụrụ onye akụm bọọlụ nyere ndị nke Arsenal ka a nọ na-akọwa ugbu a na ọ bụ ya mepere ya bụ usoro egwuregwu n'ihe dịka nkeji 7 egwuregwu ahụ jiri malite tupu ya bịazie werezie ọkpụ goolu abụọ na awa ole na ole were sonyezie ndị a. N'otu aka ha kọwala na ya bụ ndị otu akụm bọọlụ a ndị nke Ivory Coast ugbu a abụrụla ndị nke merezi nke ọma na agba nke iya n'ihe metụtara egwuregwu dịka ha jizi akara 6 ugbu a. Ndị ọzọ sotawara ha n'azụ bụ ndị nke Germany na bụkwanụ ndị nke a na-ahụta ugbu a na o nweela ọkwụ ndị nke ha na-azọpụ, ebe edekọkwara ihe ndekọ maka ndị nwetara mmeri ndị dịka ndị otu akụm bọọlụ nke Ecuador nakwa ndị nke Curacoa, ebe ndị nke Ivory Coast bụzi ndị a na-akọwa na ha ga-esonyere na usoro nchịkọta nke 32 bụ nke ga-ehiodo n'ụbọchị Tuesday kpọmkwem na Dallas. N'akụkọ egwuregwu a bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe, mana tupu anyị apịachi kpamkpam nọrọkwa n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. A gwara m gị na gọọmenti etiti agaala n'ihu ime ka o doo anya sị na obodo Naịjirịa ga-abụ obodo ga na-ede ude site na ụkpụrụ ndị nke ga-ekwesị ekwesị, sitekwa na isonye n'ihe a na-alụ maka ntụgharị nke ndị mba ofesi. Ebe m kọrọ gị n'ụlọ ikpe mkpegharị eyigharịala ikpe nke ndị pati ADC debatara akwụkwọ maka mwepụ ewepụrụ a chọrọ iwepụ ha n'akwụkwọ, sị ka ikpe adịwazie n'abalị 7 nke ọnwa Julaị. A kọkwara m gị na gọọmenti steeti Abia agaala n'ihu ịrịọ arịrịọ ka steeti niile dị na mpaghara South East biko nna ha nwụla ka onye ọbụla jigidezie asụsụ Igbo aka ike nakwa omenala dịka ihe nketa anyị. Eji m ohere a na-ekele Deborah Odiba bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee, ebe onye sitere n'ọnụ ya wee nụrụ ya n'asụsụ Igbo na mgbe ehihie a bụ m Clinton Obidaya imela maka ige ntị. Ndewo.
1: Ụcha n'oge Igbo ezue n'enyi mba 94.3 FM aba. Ndị Igbo, asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụtụ ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. N'enyi mba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Enyi mba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.

0: mama o ndewo ya gaziere gị anya abatala o na ya bụ ụbọchị ọhụrụ ekele dịrị chineke na taa bụ no fry gịnị friday otu mkpọrọ fry ụfọdụ ga-eche ma onwe ihe m chọrọ ihe mba onwe ihe m chọrọ ihe ọwụ na taa bụ friday mana a sị gị tụgharịa friday kedu ihe ị ga-akpọ ya fry ọwụ ihe eyere ya dee wo n'ụbọchị ụbọchị eyere ewu chineke m nwanne biko ebe n'ogbu a kụpụ aka ọwụghị na ndị na-akụ aka eso m bi ebe m gara sị ka ha kụpụtụ aka ya bụ iweta fry weta dee ọwọbeghị fry dee ndị be anya ọbụghị ya na-aga aga mkpechakwa ka mkpee ibechakwa ka mkpe ekwe nke m ị na-aghọta mana sị gị ndewo papa ukwu ndewo mama ukwu ehi ihe ọma o ndị ngwa ibe m ndị ụkụ mmadụ ndị mmara ha dị ka unu a na-aṅaghị n'ụkụ mmadụ maizino kara m nụ nka o ka amaala ghara ịpara igwe mgbo mana eji ohere a na-asị ndị nke anyị na steeti imo unu emela nwuchuo enugwu baide jeo ndị isi ukwu atọ ndewo nu o arụchukwu ole agawa unu die mana si ndị nke isi ochi nakwa ụmụnne ochi unu bọkwara ye n'otu aka m ka m rutere igbere item elaye na ụmụnne ya si m unu jọkwa awo eleelu unu mewe ewu na apụsalata onwe n'otu aka ahụ ka m na-asị ndị nke biriba nakwa ọhụ ọfịa asị m unu ka awo imela gị maka ndị nke french asị m unu bona premedi mesi bọkwụ a na-asị ndị china ibe m washanga ịchana ha ịhụ m n'ụzọ ka m kara gị biko ikpechakwa ka mkpe anyị abatala na ya bụ oge mgbasa ozi nke ụbọchị nke taa bụ n'ụbọchị friday abalị iri abụọ na isii n'ime ọnwa isii afọ puku abụọ iri abụọ na isii maka oge igbe ezue ejimaka na ịnọ mma ejimaka na ihe niile na ha agala siriri werere ya bụrụgodi na ọ naghị aga biko onye pushikwala ya aka ka ọ ghara ịdaba na gota wozie moto shama ihe mere shama ghara ime gị ọ gaghị eme gị nụla mba ihe mere shama agaghị eme gị shama gara ga zụọ moto mixchọ mechaa ihe niile ya bịa kizie na gota na-eme kama ọ wụzikwa ya na ya zụrụ ụgbọala na ya jikwa aka ya mụnye ya ọkụ mba ị gaghị azụ duku ụgbọala ahụ onye isi abịa n'igwe gara inye gị ụgbọala ọ ga-enye gị ụgbọala ndị nke na-ebe ebe ọwụ ndị nke ahụ wo ịgbara ya gaa na nke ndị ọgọ gị gị si ọgọ alawala m ya sị gị ngwanụ kịta ka echi si na isi ọgọ na ịlawala ịlawabedighị kama ị na-achọzi enyemaka ị na-aghọta ụdụruka ụgbọala ahụ hapụwa ma nwere ụdụka ụgbọala ị ga-eji gaa na nke ndị ọgọ gị eziokwu ịgarute enwere ike mgbe ahụ ise ndị ọgọ alawala m ị ga gị nụziwo ịbazie ya gbanyezie ya ya na-abara gị mba ụgbọala na-abara gị mba na-asị gị ya eme ka ọ zala ya eme ka ọ nyụọla gị si ha ele m anya ọgọ gị nwaanyị nwere ike nọrọ na ọnụ mpio na-enyo gị ya sị ọgọ ọ gịnị mere ya mgbe ahụ gị bịazie sị mba ọ dị ka ọwụ mmiri gị ga-agbatara gị mmiri awụnyekwa ya eziokwu ji agaghị aga isi mba nwere ihe m chetara ugbu a biko unu bịa nụtu ya aka awụ uduku ụgbọala ehi ka m na-ekwu ekọ ya olisabinigbe ga-enye gị ụgbọala nke wee kpọ ya ya aza ndị nke a wee gbanye ya ihe ọ ga-ada zizizim o chineke m klintin na ibu anya ga ebe na-ehi ihe onye na n'olu ya bụ m klintin obido ya nwoke dị ọra mma ambasada ọfisi gba gburugburu mbụ wee wezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwụrụ na konwe ya ji mkpara ọlọchị ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo prince of enyimba empire gbam solotli ma ikwefu ma ekwechitara gị anya azọbatala okwu inwe ike mara akwa mara ị na-aghọta ndị kekee una na ha agbala gị ndị ọkwa ụgbọala una na ha agbala ndị ọkada eziokwu duruko obi were ha n'afọ n'oge a heo biko unu arịakwala ọbara mba n'elu eziokwu ka m na-agwakwa anyị o unu biko ndị ọka dị unu arịa kwara ọbara mgba n'elu o biko na unu bi ekpere bi ọbasi kewo ihe ọbụla asị unu mee nụ ya ọ ga-enyere unu aka nke bụ eziokwu bụ na asị na anyị ga-adịbanye aha anyị rube isi ga-adịbanye n'aha ka ha anyị nọrọ n'akwụkwọ ga-asị n'ọwụ akwụkwọ nke ndụ were ya otu ahụ achọrọ m ime ka ị mata ka anyị ga-eji nọrịa ya bụrụ na m esepụ ọnụ anyị ga-ewetara gị ihe omume ka ije bụ nke ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ n'elekere mbụ ọ bụrụ na nchịkọta akụkọ agasịchaa o jiri nkeji iri na ise gafee elekere mbụ anyị ga-ewetara gị akụkọ agbaala bụ mgbe anyị ji amara ihe gbara n'akwụkwọ akụkọ mgbe ahụ ka anyị ga-eji mara ihe ndị ndu anyị nwere ịgwa anyị taa maka ndị eshiri ofe ogo na ọkazi na ụha na ntụrụ ụkpa na ụmụnne ya ọ bụghị naanị nke ahụ nke a na-agasịkwa dede burukwa n'obi ma marakwa mara na mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ ya bụ mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ anyị ga-ewetara gị ihe omume ụka bụ ilu ụka bụ ilu ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere atọ nke ehihie n'elekere atọ anyị ga-amara ihe ndụ kụziri anyị ma nwekwara dị ndị mụtara ihe nwere ụfọdụ n'ime anyị mụtakwara ihe ị na-aghọta na ya bụ elekere atọ wee gawa n'ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa gbaa mbọ ka ị bụrụ onye ga-akwụwa aka gị ọtọ maka na asị na onye na-enweghị ihe obi enweghị ihe ọ na-akwụwa ọtụtụ mgbe ụfọdụ n'ime anyị obi na-agbafu anyị maka na ele m anyị marala si n'ezie n'ezie na imetara ụka maọbụ na ị gaala mkposi n'ụlọ ụka ị na-aghọta amammi n'ọtụla mbụ ya enwere mgbe imetara ihe ele m anyị onweghị onye ma na imetara ihe o naanị gị maara o mana ọ bụrụ na enyi gị akpọọ gị n'ekwentị obi amafuo gị n'ihi na ọ sị na onye arụrụ ala maọbụ onye si n'àjà o nweghị udo n'obi ya ihe ọbụla ị ga na-eme na-agaghị enye gị udo hapụ n'ihe ahụ n'ihi na ihe ahụ adịghị mma ọtụtụ n'ime anyị makwa na ihe anaghị enye anyị udo anyị agakwa n'ihu na-eme gị na-eme ihe dị otu ahụ mgbe ụfọdụ anyị ewerela obi anyị kụkwasa n'elu ya nke ọ ga-abụzi ụfọdụ n'ime anyị ugbu a na-erubeghị ịrịa ọbara mgba n'elu arịawazi ọbara mgba n'elu ya bụrụzi na onye dị otu a ele m anya ị nwere ike ihe ndị nke dị gị n'obi ugbu a abụghị maka ezi ihe kama ọ bụ maka ihe ọjọọ bụ nke jupụtara gị n'obi ọ bụrụ na akwụwa ha n'ahịrị ugbu a eziokwu gị bịa lee onwe gị anya ka m jụọkwa gị nwere udo nke obi nwekwara dị udo nke obi ọ bụrụ na asị ka ekpuo nwere udo nke obi ya bụrụ na ịnweghị udo nke obi onye mere ya onye kpatara ya ọ bụghị kpatara ya ka ọ bụ elemanya enyi gị ma ọkwa na onye agbata obi gị kpatara ya jụọ onwe gị ajụjụ na mgbe ehihie asị enwekwara m udo nke obi n'ebe ahụ m nọ ugbu a dịka onye na-alụ di maọbụ onye na-alụ nwunye ma ọkwa na onye na-enwe enyi ịnwere udo nke obi jụọ onwe gị ma ịnwere udo nke obi maka na otu n'ime ihe ga-enyere mmadụ aka ibi ndụ ogologo bụ udo nke ahụ bụ ọtụgwa nke ga-enyere mmadụ aka ibi ndụ ogologo ọ bụrụ na ị chọrọ ibi ndụ ogologo otu n'ime ihe ga-enyere gị aka dịka ihe mgbakwasị ụkwụ bụ udo n'ihi na ọ bụrụ na udo adịghị mgbe ọbụla obi a na-alafu gị ọ ga-eme gị ka ọrịa ndị na-emaghị ebe o si ka ha selite isi n'ahụ gị tupu gị malatala ihe na-emenụ eleme anya akọla akụkọ ifo mgbe ụfọdụ asị ọ sị na o nwere onye gbafuru ya obi ọ sị na o nwekwara onye mere ya nke a o mekwara nke a nke a emekwa ya ya bụrụ otu ihe ụwa na-eji adị gbaa mbọ ka ị nye onwe gị udo papa nye onwe gị udo mama nye onwe gị udo gị onye ntorobịa nye onwe gị udo ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị nye onwe gị udo maka na ma inyeghị onwe gị udo nke obi onwe onye ga-enyeli gị udo nke obi a na-ekwu okwu ya n'ihi nwere ike gị nọrọ ebe esi ka mma na-ejiwanụ alụọla m ya lụọ maọbụ ọlụọla m alụọ maọbụ ahụlanụ m ya hụ ka m biko na-ama na-eji ọ bụ eziokwu na ị nwere ike ịnakwa ama na-eji o mana udo nke obi dị mkpa nke ukwuu ọ dị mkpa nke ukwuu ị jụọla ajụjụ o nwere ndị na-eri ihe na-enye ihe n'ahụ mana ihe ahụ anaghị enye ha ihe n'ahụ ịhụkwa ha ya dị ka ha anaghị eri eri ọ bụ gịnị onye mere n'ụwa na ndị dị otu ahụ udo kọrọ ha. O nweghị mgbe ha ji obi ha dum maọbụ ume ha dum na-eri ya bụ ihe. Ọtụtụ mgbe mmadụ nwere ike ịnọ n'ebe ego na apọmpụ ka mmiri kpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukpukp papa si na ha nwere ego o ile nu do ya ku ihe otu odi etikwa na onye na ahu di kwa ya imagine na onye di otu ahu ihe na eme ya bugi oke ego ihe na eme ya bu udo udo koro ya udo nko obi koro ya udo nko obi di mkpa nku ukwu o di mkpa nku ukwu n'ihi ya gaa n'iru ka iburu onye gị achọtara onwe gị udo nke obi jikwara anya sara asa jikwara anya sara asa ọ dị mma anya wuchela n'oge ihe omume nke ije nke ụbọchị nke taa ya mere m ga-eji na-asị gị batawa n'ọnụ ụzọ ama emeghela wee nye mụ na gị abụọ ndewo ihe ga na-agụzi ugbu a wo ị ga na-agụzi awụm onye ụwama jukwa marala ahụ nwoke ngwa ya na-agbasi ike ọ gụwala ya na wata maụlọ ịhụrụ nwoke pụtara ụlọ ụtụtụ ma ọ gacha n'isi ụlọ ya were kpọrọ ya lọta o nwere ike ya na-asị ihe mara n'ezie ma ọnya ya amabeghị anụ ngwa ya agbaala o ma ọ kwado ndị na-asị akwa si ha si na pam 2 from 4 pam 4 from mana ihe m na-akọ ka ghara ịtabi ure biko esoghị m na laịnị ahụ na ihe dị otu a na-eme ka nwoke ka ọ dịkwa ka ọ naghị eme ede m anya onye dị otu a nwere ike ya na-afụ ya n'ihi na okwe ya agbaala ọkọ tụghị otu ọ dị mma biko webatara anya ọkpụkpọ oku bịa akara ekwentị ga-akpọ bụ 0880 2 6 2 3 8 6 Clinton ọgụnọ iriri gị na ọgba chere chere chere chere jiri nwayọ 0808 162 3386 maọbụ gị debatara anya ozi gị na WhatsApp na akara ekwentị nke a bụ 0813 762 5453 maka WhatsApp anyị onye nde bie hello
1: kwele maazị Clinton
0: onye kọtara m ihe onye nọ n'ọnụ ụzọ ama na-akwa aka
1: ambasada m tinaga mekpe minista ada na ekechi ume oge
0: ambasada ibe m ndewo
1: ọ dị mma
0: ya gaziri
1: prince Clinton Obidai.
0: Ndị ọzọ ejide kọleji. Eche ma prince ọ ga-abịa mbụ tupu chief abịa. Prince chief.
1: Oke prince chief.
0: Chineke m.
1: Gwurewutile ọkwa oke. Ọkwa naanị ọzọ ọkwa Matis ma prince. Onye nwoke naanị anyị kwa.
0: Ọ nọ ya ọ kara n'ebe ọ na-akpọ ụkazị ọwụ ma mma ụkazị ọ chọrọ ka o ju akpa n'agbanyeghị na ọ naghị eju na
1: ụkazị anya eji akpa bifo amachi ya ọnụ
0: eziokwu
1: ịzata m n'ụbọchị ihe ịzata m ụbọchị a na-eje ihe
0: ọwụ ihe m kwuru ọwụ ihe ụbọchị nyere
1: Friday
0: ụbọchị eyire
1: mkpụrụ ọfụma n'abalị
0: dede nne ọ garziri ọfụma o
1: lotu ọnụhị nnukwanụ
0: Chineke m anyị dị mma
1: ekele dị iji ụba thank god it is Friday
0: nsogbu adịghị ndewo mgbaga n'ihu
1: ihe ozizi rụpụta amarammma ma ihe amarammma adị nwee mkpụrụ nke obi
0: udo nke obi ya
1: udo nke obi ọ dị mkpa na arụmọrụ ga dị iche iche madi nwe udo nke obi ọ gbara mma dị ike lọnara nkwụtinye onwe ya udo nke obi dakarịrị ọgwụ ha dị nwa m maka nri high bp
0: eziokwu
1: maazị pinti
0: ọ dị mma
1: ndewo
0: ambasado ibe m ndewo enula ọ bụ onye nnugbula ka ada akụ aka halo
2: Clinton ndị ọka dị ya
0: adị m mma onye ozi ama praise the lord Onyoza ma praise the Lord. Eo, prophet, prophet.
2: Ah, Clinton, do you too?
0: Ah, the mama keki me parano.
2: Kutum na fogo kacho ngro da ya sele na odana.
0: Ezo ku awo no e ba bataram na pari, awo pari wana. Oh,
2: prophet,
0: ebali ala chokwara mo biakwa ebe budi ihe di mfe o prophet nwa Jesus. Hello,
3: mazi Clinton ehia ma
0: ehia ma cha cha beke ekwela doti mesage doti mesage ke were ncha sapo ya ewo.
3: Madi kwe ekwesi ne me yo wi me ihu madi be go bia we ke na po onyo arura la ne si o ta ha pa agwa like o were nde ze fond of iji madi be ha kwasta mbo mi ga na ya no ne kuto madi be gi
0: e
3: na tala mbo nya ho bia leak asi le kwa ne kuro kwa na no no do ahu jogro we na njo e were ihu ojo mara gi eni mu zota gi ni bo de mada me ma te po ge batre la ra ga we di yo bla ga ba sam la go so na kwa so e no bla me ari ro so ya di na ye mu ri ba no na mpara ngwaro ne re ri ahia m o ba se ta na ga nko ma bu na mini na chizo bi po gwe ni gwe ko dere ji 11 o'clock nka abali ya zewa
0: a to mpo zo no ziri gi ka ma ma ge ku
3: wa ma ma ko to wo to ama
0: en awro ne na kwa mini aga gi mini aga gi ezo mini aga gi ama gi no.
3: Hello, Madam Gozo.
0: Adema. Deo, ya gazire gina. Deo, cha cha. Onye nubula kai. Hello.
2: Mazi Clinton, eh, ya ma kwara gima sa.
0: Ya ma kwara gima, okedu ki mere de da ni kaka chi ma.
2: Ah, mo ma sa. Eke, ma ka na si teru mo bu me him fose.
0: Bam solutli.
2: Eke le lange loku ndumoto na mbe hinya. Nke a kpọrọ udo nke mkpụrụ obi ọ dị mkpa dị ime ndụ mmadụ onye na-enwe udo mkpụrụ obi ọ dị aka ahụ n'eziokwu anyị kwesịrị ịdị enwe udo nke mkpụrụ obi ihe ndị enwe mbụ ha mbụ anyị mee ya anyị enwe udo mkpụrụ obi anyị adị eme nke a mụkwara anyị mee ya anya gị ịdị enwe udo mkpụrụ obi anyị ewefu ọnọdụ ndị a dị ime ndụ anyị nwee ike nwekwa n'udo nke mkpụrụ obi. Ekelela nge si ụwa dịkwara gala mma o Chukwu gọziela nge n'ebe ọ dị ukwuu
0: amaara
2: gị mma o ebe m nọ n'ume ochi ma efere udo na-achị eze ebe a anwụ na-achakwa ebe a ọwụ na mmiri na-erukwa ebe a mana anwụ na-acha bọtụ udo dị adịghị si nsogbu ndị ebe ahụ agụkọ ahụ m nọ n'ụwa makwara gị mma
0: ndewo. Onye ndị bi onye ndị kụrụ m aka ihe oke ha fụọla oo ọ bụrụla ọbụ oge kpọtaghachi okpọgharịa. Halo,
4: helo Maazị Clinton.
0: Eo, otu ụwa jeneral ehihie amanye gị, kedu ka ị mere na mgbe ehihie
4: ha dị m mma o
0: ị na ha esonyela ndị mmadụ ndụdụ n'ike
4: ọ bụ n'ihe eji
0: ma ndị a na-agba n'aka ma ndị a na-agba na ebe ọbụla na-agba ha
4: ewo onye nwe anya sịla bụ ihe ya nji mara m ma ngawara ya
0: ọ dị mma dị ewo
4: ehihie ọma
0: ya gasị
4: ehihie n'eziokwu n'eziobi n'ezi asụsụ udo nke mkpụrụ obi dị mkpa onye ọbụla nọ n'obi mmiri ọkụ ya na obi mmiri ọkụ ada agwụ ya ọ masịkwa egburu ya ozu nya ma ọ kpacha ya gaa ehi ya yọla ahụ ego ihe onye nwere udo ihe egbere ofe fish la onye ụwa hụrụ anya metalata ụgụ
0: tiya
4: ya ya ọba ya nricha ya ihe ezu ibu udo nke mkpụrụ obi ndị mma mmadụ chọọ udo n'ime ndị ya chọọ kwa mkpụrụ obi ya chọọ kwa n'ime ezinụlọ ya even ụlọ ọma ahịa ọchị ebe ọbụla ị nọ chọọ udo n'ihi ọ na-eme obi mma ọ na-eme ahụ ọma maazị klenti ma ụbọchị anyị na ụbọchị m dị mma umeobi umeobi ndị ka enyi mba n'oge awa m nọ n'ime ya ndị ahịa anyị na Jehova mbukwa eze nya ya tun give anyị gawe gawe ya gazi ara
0: ya gazi ekwere gị no ndewo to waje nara adịma hụrụ m ozi gị isi ihe ọma oyoyo nwaanyị pari ọwụghị gị na nwaanyị pari nọ ịnọ nwaanyị pari isi ka ọ ga-akpadadụrụ anyị ụkazi ndị nke ọma ahụ etu na-ekele dịrị chineke na taa bụ Friday. Kedu ka ị mere taa ije m na-aga ọfụma o mana ebe a dị nwayọ ị hụkwara ụbọchị taa esi na okpomọkụ dịkwa okpomọkụ nọ dị too much ama ka ebiko ebe oke okpomọkụ nke a kpugere isi ike o ambassador of peace esi na ebu ambassador Genevieve Chazalam sitere Immaculate ndewo hello
5: Clint nwa obido
0: eo papa ukwu ndewo
5: anyị m okoro otu ịnụ
0: otu m na-afọ ụka o maizi o
5: ndị enyi m oku
0: ka nka o
5: nka mara enyi m lekwanụ ka ị mere
0: adị mma wa afụtala mgbe ịnọkwa n'otu ole
5: ikiri izu ụwa nke esisi plaza adịghị chi ime ka ị mara ratụla chineke jiri na akpara nkwa ọrụ ime ka ị mara ratụla ọ dịghị ihe ndị ka mmadụ inwe udo nke obi ihe ị nwere ya ejughị afọ elele anya na ka onye ọdọ akụrụba onye ọdọ hapụ ịchụghị ụra gbagide sugide erugide lake gị ma ị nwetafe ụta kwere ọ ga-adị mmechi na-abịa abịa ka ị nwee ike nwee udo n'ime obi gị agbasoro ihe ọjọọ kachasị nke ịdị gwara ndụ onye fee chineke n'ihi na onye ajọ omume enweghị idoro obi onye ụra mgbe onye ajọ omume enweghị udo otu o si dịrị manya bụ ya brọda a nọ na Shoe Plaza ugbu a udo ahụrụ igwe okwu ya nọ na Shoe Plaza ọ dịghị onye anyị na abụ nwere ihe akpụkpọ ebe a ihe dum na-agala anya udo dị na Shubra na-aga sengemenge so ndị Shubraza niile mgbagide rugide ele enyi mba wasị gị ehihie a ya makwara gị m enyi m oku
0: ya gazie kwere gị nụla ndewoo dịkịndịkị ahụrụ m ozi gị si ehihie ọma o maazị Clinton Obidaya abụ m maazị Ogbonna ibe abụ uchi sitere aka anụ ngwa ugwu na abụọ ekele dịrị chineke na taa bụ Friday. Ị bịala esi m mbịala maka ya bụ igbe ezue agba nke ikpeazụ ya na izu ụka esi na mpaghara gị aka anụ ngwa na ọ dị mma na nsogbu adịghị esi na onye ọbụla na-eme ọfụma na azụmahịa ya n'ehihie a na ihu chi dịtụ obere oyi ọ dịtụrụ obere oyi na ọ dịchaghị okpomọkụ otu ahụ ya si kedu ebe ya ntị oyi oyi gara kemgbe Wednesday enubeghị olu ya ị na-ekele ya ndewo ya gaziri gị na ozi eziri anwụrụ ọkụ elura ọrụ ole eluigwe ntị nọ nsogbu adịghị gị na ya ga-anọrọ ịnụ ọ dị mma isi m na m mere nke ọma maka okwu agbamume na mgbe ehihie nakwa okwu ndụmọdụ na ehihie ka Chineke gọzie m amen bụrụ anyị na-aga ebe anyị ma o ahụrụ m enyi mba FM n'anya bye bye onye na-akọ aka halo eyi ama nye gị mami omogo ndewo
6: that is obi traje no gị ha gaị na Istanbul
0: ewo awu na ma bukwara unu na Istanbul mu na gị ga anọrị kwa na Istanbul
6: ewo achọla m gị zaharịa gị ebe ahụ kwe m ojiji ma sọ ka m tere ozi gị apari la ọ wee bịa mete
0: gị imere nke ọma ise ponye gị ahị ya ka ọ wụ ose ihe chọrọ
6: ugbu a
0: esi na o mere gịnị
6: o kele ụwa tụ di ya di ya o dide di ya o
0: ọ si na ọ na-achọ m achọ
6: ọ chọsijekwe gị ko
0: chineke
6: m dị n'esi wiki ahụ gị akwara ngwongwo ya ọla
0: wee ya biko araba ọ ga-ahụ m ọ ga-ahụ m ọ ga-ahụ m ọ ga-ala
6: chineke gọziere m gị nne
0: amio gọzikwe gị nụ
6: ime m ihe ọchị eziokwu okwu gị na mgbe ihe ọwụ okwu agbamume maka enwere otu abụ na abụ asị na onye enweghị onye mmehie enweghị onye mmehie enweghị onye mmehie
0: nwere udo
6: gị ihe ụra ihe gbakpara m n'elu gị sụhe ya adịla
0: otu a
6: mmadụ amụwa anya chie hụ anyị nwere onye na-amụrụ anyị anya Chineke ka anyị nwee ike nwee udo nke obi wepụga ihe ọjọọ na-ekworo n'anya mmụọ anyị ka mmụọ anyị nwee ike kute ume dị ndụ eziokwu ka m na-agwa gị okwu gị mara mma Chineke gọzie gị n'okwu anọ
0: osipene
6: ndị nọrọ ya anya ma na-eti ya n'ọrụ
0: otu a
6: ebe m nọ dị n'ahụ mma ọ dị n'ahụ mma ebe m nọ gakwa ukwere gị ugbu a n'ime ihe niile n'ọnọdụ niile mmadụ nọ o kwesịrị iti gị udo n'ime obi ya gịtị gị udo n'ime obi gị ya wụrụ ụta ahụ na-adị dọkịta ọkwa oke ya gị gwa oke gị ihe mere m na-akụ gara gara n'ụfụ onye n'ofe ebe a gbachidoro ụzọ ọhụ ihe m chere n'ụwa wụ udo nke obi kacha mma maka na Chineke onye ga-ekwu dị final say
0: otu a
6: ya mere Chineke gọziere m gị nọ
0: ndewo
6: banyekarị m ide go
0: ya gaziere gị nọ ndewo onye nọ nso ị halo
7: ehihie
0: ọma nye gị ndewo ọ dịka isi France na-akpọkọ wụ America
7: aha mbụ kelechi sitere ụmụnta isi agwa saụtụ na agwa
0: ụmụnta isi ala ngwa saụtụ ke nọ na UK
7: nke a bụ mgbe ịkpọbata
0: si na aha gị ahụ gị n'ọzọ kelechi
7: aha mbụ kelechi
0: ọ dị mma ndewo ya gaziri gị bịata n'ihu oche bịa nọrọ ka ikuku na-ekwubi
7: a ji asị na onye nwere Jizọs na o nwere ihe dị mma nwekwara ihe kachasị mma okwu agbụgbumola ehihie a ma mara mma ahụ ọ dị mma anyị na-atụkwasị Chineke anya obi ihe ọ bịa mgbe onye pụrụ ime ihe niile
0: otu
7: ọbụla obodo anyị abịa ejilara agba ṅụrụṅụrụ anyị gasịrị inye ndị nne na-ekpọbatala enyimba FM ụtụkwasị Chineke obi obi atọla m ụtọ ọtọ a nụrụ olu ezi nne ma oge a nụsọ olu ya na fm so anụrụ ama nụrụ olu ebe bụ obi atọkwala m ụtọ arọkwa m ikele ya ya Chineke agala ihe gọzie n'aha Jizọs
0: amio ndewo
7: ebe nna ọlụmụta ma mma ọ ga-abụla ahịa ndị nyedo anyị nsogbu mbụ okporo ụzọ bụta ahịa ndị mmadụ mega zuzuzu adịghị onye ndụbele ibe ya tala ọnụ
0: ndewo ya gaziere gị nọ na dede anyị kelechi ọ dị mma onye nke a sịrị ehihie ọma Maazị Clinton nwa Obidaya abụ m emere onye Steven Chukwuka aka onye nche Jehova esitere m n'ọsụsụ ndụmọdụ gị n'ehihie a dịkwa shapụ udo nke mkpụrụ obi nke a bụ eziokwu udo nke obi bụ ezi ọ bụ ezi udo esi na ịnọ na Abamen Park na azụ ahịa na ya bụ mpaghara ebe n'ugbu a n'udo dị Prince of Igboland karị ọsụ de go ọ dị m ndewo ya gaziri gị nụ biko oge anyị akwụrụla ọnụ ahụrụ m ozi gị Lady Special mana agaghị m eweli ya n'ihi na oge azọpụla ụkwụ eji m ohere a kelee anyị niile maka isonyere na agba nka onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya ihe ị ga-echebụrụ isi ugbu a bụ oge nchịkọta akụkọ ndewo
8: n'oge igwe zue n'enyimba 94.3 FM aba

ọtụtụ ikpe nke ndị ADC ji ha na pati anọ ndị ọzọ. Ha sịrị ngwa ndebe anyị ka ọ dịba nọ n'abalị iri asaa nke ọnwa Julaị, bụ ọnwa na-abịa abịa, na ọ bụzi mgbe ha ga-elebakwu anya marazie m ikpe ahụ ekpere na ewepụrụ na achọrọ iwepụ ha n'akwụkwọ, ma ọdịla isi ma ọ na-ọdịbeghị isi. Dịka otu ụlọikpe ukwu gwara ụlọ ọrụ INEC, sị ngwa unu wepụ na aha pati ADC n'akwụkwọ dịka pati na Naịjirịa. Ọ bụghị naanị ya, pati ọzọkwa sonu bụ pati Zenith Labour Party, ZLP, nakwa pati ndị ọzọ bụ ndị nke sonu na ndị ahụ ewepụrụ. Pati ndị dịka Accord Party, AP, nakwa pati Action Alliance bụ AA, gụnyere pati Action People's Party, APP, bụcha pati ndị nke asị ka ewepụ n'akwụkwọ site n'aka ụlọikpe ukwu. Mana ụlọikpe mkpegharị ugbu a na ha elebara ikpe ahụ anya, ha si unu chere godinu ndị pati ADC unu na pati ndị ọzọ. Anyị ga-elebakwara ikpe unu ahụ anya n'abalị asaa nke ọnwa Julaị. Onye aṅụla ngwọ na nkwụ na abịa o, maka na ife pụta ha pụta ha o, ọ ka pụta ji apụta ji, nke a ka ha na-ekwupụta ugbu a. N'otu aka ahụ ka m na-ahụkwa ozi bụ nke na-akọwara anyị ugbu a na agba nke abụọ bụ ụmụafọ Naịjirịa ka e bulatara ugbu a site na South Africa, ya bụ na ha lọtachila na steeti Lagos. Ihe ruru mmadụ iri isii na isii esitela na ya bụ South Africa lọtaghachi na obodo Naịjirịa. Nsogbu wa ha kwanụ kuku nkuo. Ọ dị mma, abanyere m ugbu a n'akwụkwọ akụkọ ọzọ bụ akwụkwọ akụkọ Standard Times ka m ji n'aka. Ọ bụ gịnị na-afịọ na ya bụ akwụkwọ akụkọ? Gee ntị ka anyị kọrọ gị. A sị na otu ụlọ ọrụ ICPC kpọpụrụ Erufai ụlọikpe ya na onye bụrụ onye nkwado ya n'ihi ebubo nke iri ego ruru ijeri naira asatọ n'ọma ishin. A na-ajụkwanụ ego ahụ na-eji ya mee gịnị? A sị na ọ bụ ego eji azụta CCTV. Ma ndị e nyere ya o, ma ndị nke nyere enye, ha niile erie ya bụ ego. CCTV ahụ gị, ahụ dịghị T, ahụ dịghị V, ahụ dịghị C, ha niile fuo. A nwụchiela mmadụ atọ ugbu a maka igbu onye bụbụrụ onye ọrụ nke OGTV nakwa onye ọrụ nchekwa. Ndị egburu egbu anwụchiela ha ugbu a ka ha jiri n'ukwu ha gbaa egwu ha kụtara onwe ha. Ya bụ na ndị uwe ojii na steeti Ogun na-eme ka mara na ha nwụchiri mmadụ atọ bụ ndị aka ha dị maka igbu otu onye nta akụkọ na-arụ n'otu ụlọ ọrụ TV a kpọrọ OGTV, ya bụ Ogun State Television. Odoziakụ Ola Kintan Oyesiku bụ onye egburu, ya na onye ọrụ nche ya bụ onye a kpọrọ Pelumi Adetoyo bụ onye gburu. A nwụchiela ndị a na-enye enyo si na ọ bụ ha kpara arụ, ọ bụ ha nyụrụ ihe a na-esi n'ugbu a na ya bụ steeti. Nsogbu wa ha kwanụ kuku nkuo. Aka m na-ahụkwa ozi na ya bụ akwụkwọ akụkọ ugbu a. Ọ gịnị na-afịọ na akwụkwọ akụkọ Standard Times? Eziokwu, eziokwu, eturula m ugo pụta n'ụlọ akwụkwọ mahadum mana onwezi ọrụ m nwere. Javis na agwa UC maka ihe ahụ a sị na olodo na okwu. Javis azaghachila ugbu a. Ụlọikpe agala n'ihu ike nkwụcha n'ume si na ha ga-achabi ikpe maka nyocha na-eme n'ihi ọnwụ onye ọkụ egwu nwụrụ bụ Mobad. Ọ dị mma, kemgbe Mobad nwụrụ, aka na-enyochakwa ka amata ihe gburu ya, ka amata otu mmiri jiri banye opi ụgbọkọrọ ime. Nke a ka ụlọikpe na-ekwupụta na ha ga-achabi ikpe ahụ n'oge na-adịghị anya. Ịhụrụ Sowore otu e jiri nwụchie ya, ọ tọrọ ọchị, mana ọ bụ ihe iyi egwu nyere ọchịchị onye kwuo uche ya nke obodo Naịjirịa. Onye kpayịrị ụka ọwụ ndị NLC n'ihi otu e ji nwụchie Sowore. A sịrị ugbu a na ụlọ a na-arụ arụ na steeti Lagos na ụlọ dị otu ahụ adaala ma kụgbuo mmadụ itoolu.
ebe mmadụ iri abụọ na isii bụ ndị nke a napụtara ugbu a. A sị n'aka na-achị steeti Lagos bụ dede anyị Sowolu na ọ ga-aga njem nleta na ya bụ ụlọ marazie ihe na-afịọnụ na mpaghara ebe ahụ iji ji a jiri. Ana m ahụkwa nke a na akwụkwọ akụkọ Daily The Standard Times, biko ka m ka nọkwa n'ahụ ozi a. Ọ gịnị na-afịọ? Ọ dị egwu n'ime oche asaa asị na isii. Lekwa n'otu ndị pati APC jiri zakọrọ ha niile na steeti Ekiti, nakwa ise ha zatara na ntuliaka elu bụ ntuliaka elu mgbakwunye. Ọ bụ ndị PDP na-akọwa ugbu a na steeti Rivers dịka ha kụrụ afọ n'ala were ụkwụ chilie elu. Nke a ka ha na-eme ka o doo anya si n'ezie na ọtụtụ ndị pati ọzọ alọghị ije a, na ndị lọrọ ije a gara bụ naanị ndị pati APC. Ọ bụ ha niile ka ihe a gaara nke ọma, mana ndị pati ndị ọzọ enwedịghị nke ha hụtara. Ọ dị mma nọ m ugbu a n'akwụkwọ akụkọ Punch ka m gbabara ka m mara ihe na-afịọnụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na mgbe ehihie a.

otu onye ọrụ nchekwa o etuola ya si ya imere nke ọma. Etoro onye ọrụ nchekwa maka na o mere nke ọma. A na-ajụkwa na ụdị ịda anya onye ọrụ nchekwa ijila nga mee. A sị na nwa amadi a weghachiri $900,000 na FCMB State Lagos. O weghachiri ego ahụ. Onye ọbụla na-asị ya ugbu a, dede imeela, ịgbalịala. Maka ụmụ akwụkwọ atọrọ na atọrọ na steeti Ọyọ, ozi na-erute anya aka na-eme ka anyị mara ugbu a na gọọmenti nke steeti Ọyọ agbatịkwuola ụbọchị maka onye apụtala ezigbo nke ha nyere. Achọghị ịhụ njem mkpagharị nke ụgbọala ma ọkwanụ ndị na-agagharị dịka ozu na-akwaghị akwa. Ndị dị otu a sị na agbatịkwuola ya bụ ọnọdụ nke enweghị njem a ga-ahụta na ya bụ mpaghara ọchịchị kansị iri n'ime ọchịchị kansị ndị nke dị na steeti ahụ. Agbatịkwuru ya dịka etigwunyere awa 24 ọzọ n'elu ya ugbu a. Ịhụrụ iyi akara, imepe ahịa iyi akara, ọ naghị eri oke ego. Nwunye onye isi ala na-ekwu ihe a bụ Olurimi Tinubu. Ọ dị mma ka anyị nyoma ozi ahụ enyoma, mara otu o si akpaịga ụka. Ya bụ na nwunye onye isi ala shichara ofe ogo na nke ya richa rijucha afọ, bịa pụtazie n'ama ya sị na ya imepe ahịa akara na ọ naghịkwa na-eri ego. Nke a ka ọ na-akọwa ugbu a dịka ọ nọ na-azara ọnụ gọọmenti etiti gbasara uduruka iwe n'ọrụ bụ ndị nke ha na-ewe. Ụmụ empawamenti ndị a sị na a na-eme. Nke a ka nwunye onye isi ala kpaghara ugbu a wụrụ ndị ihe anyị. Nke a ka ha na-ekwu.

ana m ahụkwa ozi a o ọgịnị na afịọ. Otu onye ekwuola o ihe ọ gabigara n'aka ndị otu ọlụ ọgbalaga. Otu onye nọ na-ekwu sị na ndị otu ọlụ ọgbalaga jidere ya, were mmanụ patrol wụọ ya, mụnye ya ọkụ. Mana ekele dịrị Chineke na ọgba na ahụrụ ha na steeti kasị na nke a ka otu onye ọrụ ubi na-ekwupụta ugbu a. Ihe ọ gabigara n'aka ndị otu ọlụ ọgbalaga, otu ha jiri jide ya, were mmanụ patrol wụọ ya, mụnyekwa ya ọkụ n'elu ya.

mana nke bụ eziokwu eji ọkwanụ m ma ji ọkwanụ onye n'ihe ndị nke anyị na-ahụta n'obodo anyị nọ n'ime ya na ndị otu ọlụgbalaga ga-echegharị asịzie ka ha soro ndị ọrụ agha jewazie ozi anụ m dụka ozi ha ga-ejepụtara ha ndị ka anyị. Onye isi ala Bola Tinubu ga-ekpughe ya bụ ego ụgwọ ọnwa opekata mpe nke ndị ọrụ bekee 70,000 ahụ ọ ga-ekpugharị ya. Nke a ka onye isi ọrụ bụ Femi Gbajabịa Mila nke a ka ọ na-ekwupụta ugbo ọ sị na deda anyị titi ọ ga-ekpughe ya, ọ ga-elegharị anya na ya bụ ego mkpata na mmefu ka ọ mara nke na-afị ọnụ o nwere ebe a ga-emetụ aka ma nwekwara na ebe a ga-ahapụ. Nwunye onye isi ala ekwuola ọ sị na imepe ahịa iyi akara na eziokwu anakwa na-efu oke ego okwukwa n'oke ego ebe ole onweghị oke ego ofuge. Nke a ka nwunye onye isi ala na-ekwupụta ugbu a sị na ọ bụ obere ihe ka ọ na-efu. Nke bụ ndị akara kwenu, hee, ndị akara kwenu.

ọ dị mma n'otu aka ahụ ka nna-ahụkwa ozi nke a, n'ihi na n'oge na-adịghị anya aga m enye gị ohere ka ị nwee ike bata bịa isonyere anyị na ya bụ ntinye ọnụ na akwụkwọ akụkọ ndị nke metụtara gị. Ka m were tozi m hụrụ ugbu a n'akwụkwọ akụkọ Vanguard tupu mepewara gị igwe okwu anyị ka ị batawa. A sị na ndị otu Afani Fere ehiela Sọnde Igbo ha aja n'ukwu. Dịka ha dọrọ aka na ntị o, ka ha ghara ị na-eme usoro enweghị nchekwa Naịjirịa, e jiri ya ka ghara ị na-eji ya egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ibu agha megide ndị a sị na ha bụ ndị otu na-eyi ndụ egwu n'obodo Naịjirịa. Nke a ka ndị nke Afani Fere na-asị, Sọnde Igbo ho gbam, ị kwudere ya. A sị na ndị mba Venezuela nwere oke ala ọma jijiji n'afọ a, dịka ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ n'oke ala ọma jijiji zutere ndị mba ahụ. Ihe a mere n'abalị 24 nke ọnwa Juun, ya bụ n'ụbọchị Wednesday, bụ ebe ala ọma jijiji nọrọ zute ndị mba ahụ, oke ala ọma jijiji. Ka Chineke biko napụtakwa ndị ya.

0: hụrụ ya bụ ndị uwe ojii nke steeti a bụ ndị nke a na-akọ na achọrọ ihiwe ugbu a. N'ezie n'ezie, ọgba aghara ga-esi n'ime ya pụta bụ okwu ego a ga-eji akwado ha, maka na ọtụtụ ndị aka na-achị steeti ịhụrụ ndị gọvanọ ha ga-eji ha na-emere otu o siri sọ ha. Nke a ka onye bụbụrụ onye isi ụlọ ọrụ uwe ojii na-ekwu, onye isi ndị uwe ojii n'oge gara aga. Nke a ka ọ na-ekwu ugbu a, sị ha ịhụrụ ndị uwe ojii nke ya bụ steeti a na-ekwu okwu ya. Onye na-ekwu nke ha bụ onye bụrụ kọmishọna bụ Balarabe Sule lara ezumike nke ọrụ na-adọ aka na ntị. Ọ dị mma, deede anyị Femi Falana ọ pụtala ugbu a San. Ọ sịrị na ndị uwe ojii steeti a na-achọ ihiwe na ọ bụghị ya ga-abụ ogbugbo maka ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa. Ọ sịrị na ọ ga-aka mma ka Naịjirịa leba anya maka ụbịam, nakwa enweghị ọrụ, n'ihi na ọtụtụ ndị ntorobịa ugbu a awọziele ndị ohi n'ihi ụbịam nakwa enweghị ọrụ. Mọnde Okpebolo eyiekwala egwu, sị na ọ bụrụ na ịbụ onye ohi na steeti Edo, anwụ anwa jide gosi na ọ ga-abịanye aka n'akwụkwọ ka ọ bụrụzie ọnwụ ka ndị a ga na-anwụ. Onye isi ala Bola Tinubu aṅụọla iyi sị na ụmụaka ha tọrọla na steeti Ọyọ na ha ga-alọtaghachi n'udo, na onweghị ọkụ ọ bụla ga-akọ ha n'ahụ. Ọ dị egwu, nwunye onye isi ala sị na imepe ahịa iyi akara na ọ naghị efu oke ego dịka ọ na-azachitere gọọmenti etiti ọnụ maka iwe n'ọrụ ndị nke ha nwere, n'ihi na iwe n'ọrụ ha wee bụrụ ma iyi akara nakwa ihe ụmụ pọpkọn na ọtụtụ ihe ndị a na-agba kpịrịkpịrị a na-eye eye. Biko, oge eruola ka m nye gị ohere ịbata itinye ọnụ n'akụkọ ndị nke metụtara gị. Cheta na ị gaghị ekwu okwu akpọrọmasị maọbụ okwu nkwulu. N'otu aka ahụ, gakwa n'iru igbu kwa ya nwa nke nke, n'ihi na mmanụ akara dị ụtọ, onyere ata ibe ya ara. N'enyi mba 94.3 ka ị na-ege ntị. Akara ekwentị ị ga-eji kpọbata ugbu a bụ 08086233860 bụ akara ekwentị ị ga-eji kpọbata. Ma ọkwanụ gị were nke a debatara anyị ozi na WhatsApp bụ 08086253 0813-762-5453. Onye na-akọ aka gbara anyị onye nke mbụ. Halo,
1: Maazị Obitaya.
0: Dọbụ ụda.
1: Ekele dị echi na kata bụ Friday.
0: Eziokwu, ọ bụghị obere ihe.
1: Maazị Obitaya.
0: Dọbụ ụda.
1: Erekwala mmiri.
0: Mmecha ma gara.
1: Oke. Ebe m karịta isi ọnụ kemgbe bụ enweghị nchekwa. Ana m arịọ onye ọbụla ka onye ọbụla saa anya mmiri n'ogbe nchekwa dịrị mmadụ niile. Ka onye ọbụla saa anya nwa ọbụla ọnụ, ma anyị nwala ọdịghị dakwasị na onye ọbụla saa anya la environment. Environment anyị, ogbe anyị nwere ile meluelu, ndị ọjọọ nọ n'ime ya, ka anyị laa ihe asaa ala anya. Anyị adịrị anyị nkọ dịka oke kateta azụ. Ka a gaa, ego m na-egwarụ gọvanọ Ebonyi steeti ka ọ hapụ m ike aka. Onye ọbụla hapụ m ike aka, ọ dịghị onye nwike nọchiri. Onye ọbụla mere ndọrọndọrọ chọọ nwike abịafụgo Ebonyi lee ụzọla adịghị mma, maọbụ kwuo ka le megide ọchịchị ọ nọchiri Ebonyi steeti. Leburula obi na ọ bụghara manụ nwike kwa dị mmara.
0: Ọ dị mma. Ndewo Dọbụ Elda, ya gaziere gị nụ. Ịgbalịala. Onye na-akọ aka n'ọnụ ụzọ ama. Halo, halo, anyị nwere onye ọzọ. Halo, enyi ọma, ndewo, kedu ka ị mere? Ndewo, adị m mma, gị nwakwa n'ihe?
2: Adị
0: m, ajụkwara m mami ile ga-esi na ị gara
2: asọrọ ọzọ, mami
0: ị na-ara m. Pari iwe anụ ka
2: m nọ. Nwaanyị onye isi ala sị na ihe akara na-efu oru njide anya ewe akara.
0: Ga-efu ihe n'ekwe akara.
2: Fesi na ịga na-agwa ụmụ ya, ya na-adị ụtọ na ntị. Ọ na-ewu isi ahịa ewe akara, right? Oke cha nne che hi una no. Te te di cha afọ. Ya so mo ndo na chi. Maka aga ya akara. No ya kam ma no ya bu ona opere lo ke che ge dia.
0: Osi na efu ego.
2: Ni opuri ya de kware ya o. O basara ye ba. O bra kala de de me se ga yewe. O ye se kware ma ya akara wa de. Nkaza. O ma kam. O ma ta ne ba. Mm. Ya go for another no that place ma me one me. Because we have a governor of state here. You know what I mean? I said, get back there. But it's like she said, this one is a secret in a state here. The governor is not a state. No one can go to that. Try a full and no job. But here I want to know about making that. No one will teach or tell my head about state here. Or to the book is here. I hate the governor of state. I want to know. I want to answer that. But here I want to go on. Get a call on the bar. And I don't need a bar. Every call of the show. You go break our.
0: I demand you. Onye na-akwa aka. Hello.
3: Mazi Clancy.
0: Ehi ama o nde wo ya gaziere gị nụ. Cha cha.
3: Ah nwoke dị ara mma.
0: Nde wo.
3: Eso m gị n'azụ.
0: Mazi
3: Clancy. Nwanne m nke gụpụtara ise na ndị agha ala anyị. Na ha jọrọ ịnabata ndị na-eyi ndụ
0: egwu
3: na nke eziokwa nọdụ na ya
0: ka ha na-enyere ha aka n'arụ
3: ka ọ gụọkwara ya n'ibe akwụkwọ ka ọ bụrụkwa na ọ na-aga aga nke a nwee kpotokpo achị ọ bụ ya bụ ndị a nọ na satis ebe a na-enye anyị nsogbu a sị na ha echegharịrị nwa nke ha chegharịrị ha ndị ụkọchukwu na dizempe biko bụrụ anyị gawa nọ
0: ndewo ya gaziere gị nụla. Ndewo. Ya bụ na ndị a ka sị ka ha na-enyere ndị ọrụ agha aka mmanụ mma ha ga na-ejidere ha mgbọ ma wee chetara ha akpa na ha ma ihe a chọrọ imere ha. Alo
4: Maazị Clinton Obidaya.
0: Papa ukwu ndewo. Ya ma akwara gị mma ịnụ.
4: Adịka karịcha mma aka ekepe nwa Ghana sitere ụmụ ogbume Invers.
0: Ndewo nwa Ghana nwa Ghana.
4: Ebe m chọrọ iteta ọnụ bụ ụlọ ahụ ndị okpukpe atọ ndị anụ na Lagos steeti gbuchie ndị mmadụ ewepụtakwa ndị omerụsịrị ahụ nọta n'ụlọ ọgwụ n'eziokwu nke a daba adaba nke a ọ bụ ihe ọjọọ njọgburu onwe ya na ndị gana ndị injinia na-anụ ụlọ ama mma ọ bụla ha na-eche ka ebe ha na-anụ ụlọ ma ọ bụ ngwa ndị eji anụ ụlọ dee kọsụ ha si na-eme ụlọ ada ha nụcha ụlọ ụlọ ada na-akụgbuo mmadụ ogwe m na-esi gọọmenti ka ha tinye anya na ihe gbasara ụlọ esi n'obodo mbụ Naijiria ụlọ ndị ahụ ala ya nwụchie injinia tụọ ya mkpọrọ onye ahụ nwekwa ụlọ arụwa arụwa ee kwesịrị ịnwụchi ya tụọ ya bụ n'ihi ahụra m ụfọdụ ndị a na-ere n'ụlọ ndị mecha nke ọchịcha ihe ndị injinia si na emere wee kọ anwụtawo tụọwo mkpọrọ ndị nwụrụ awụ ndị a na-awụ ihe anwụta ndị niile nwụrụ ihe awụ tụọ ha mkpọrọ wụta ndị ayọ mbenda tụchaa ha ụlọ dị mkpọrọ tụọ aga ebe ahụ ọ bụrụghị mkpọrọ ọ bụ mkpọrọ mkpọrọ ọka na ndị ọdọ ngwere emụrụ ihe ihe ndị ele anwụọ na anwụ anwụọ na aja wee larị ọdọ ndị nwetara mmerụ ahụ ekwubiri ụkwụ ma ọ ga-aka ebe a olu ebe ha ji ịhụ ụkwụ na-aka ọdọ ka tụọ ha mkpọrọ ka ndị ọzọ gwere emụrụ ihe lee marakwa na ime ma ihe gbasara ịrụ ụlọ ememala obodo abụ Naijiria ọ na-ewute m n'ebe ọ dị ukwuu ọ dị ụkọ n'ọnụ.
0: Ahụrụ m ozi gị na WhatsApp anyị sịrị Prince Chief Nwobidaya ehihie ọma o. Biko ya bụrụ na asị m ka m jụọ asị m nwee ike ọ bụ ya nwee pati PDP chai ihe ọjọọ dịkwanụ njọ esi na ndị niile na-alọtaghachi na South Africa ugbu a ọ bụrụ na gasị ka jụọ o nwere ihe ọbụla gọọmenti nke dị ugbu a nwere nye ndị a. Ọ dịkwa egwu ndị ori ka a ga-akwụ ọ dị mma esi ọ dịkwa egwu esi na ndị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na-achọ ụzọ ha ga-eji gọrọ ụkwụ n'aka ha maka ihe onyonyo ahụ na-efesa nọ ka ha gaga zuo ike. Onyeisiala Bola Tinubu ya gaa n'ihu ka e jụọ ya ajụjụ kedu afọ ọnwa ole ka ụmụ akwụkwọ a bụ ụmụntakịrị ga-anọ n'ime ọhịa tupu a napụta ha. Ese na obu n'ihi na obuge umu onye isi ala. Ma okwa na umu nke ndi otu party APC. Ese na ihe afala na kwuru bu eziokwu dabara daba na ndi woji nke state agaghị eweta obugo maka nsogbu Nigeria. Oluremi Tinubu kwuru na I akara agwụchala azụmahịa nwaanyị ọbụla ga-eme chai. Ọ dị egwu, ọ dị mma ka anyị were ozi nke gị. Ahụrụ m ozi gị ugbu a. Ese bụla chi ehihie ọma Maazị Clinton Obita ya bụ m Maazị Ogbonna Ibe Abuchi sitere Akanu Ngwa Ugwu na-akpọ ndị ọrụ agha na Bronu jụrụ iwere ndị na ha chagharịrị bụ ndị otu ọlụ ọgbalaga ka ha na ha abụọ na-arụkọ ọrụ esi na ị na-achị ọchị n'asụsụ a ka anụ ngwa esi ndị ọrụ agha una good morning o una good morning ugbu a ka ha na-ete n'ụra maka ịnabata ụfọdụ ihe ndị nke ahụtara ka ihe ọjọọ. Onyeisiala Bola Tinubu aṅụọla iyi si na ụmụaka atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ga-alọtaghachi n'udo na ha ga-alọtaghachi na ndụ. Isi ka o mewa ngwa ngwa ngwa ngwa maka na ụmụaka ahụ ndị n'ebe a na ndị nne na nna ha eziokwu eziokwu o nwere otu o siri dịrị ha. Ọzọkwa bụ sinetọ Oluremi Tinubu ka ọ kwụsị na emi ụmụ nwaanyị Naijiria ọnụ ịhụrụ akara okwu akara isi ka o nyere ha aka n'ime ya ma wee kwụọ ụmụ nwaanyị n'ọrụ n'obodo. Maazị Clinton Obita ya bụrụ anyị na-aga ebe anyị ma o ahụrụ m enyi mba FM na anya nyụkwara gị n'anya nke ukwuu. Ọ dị mma onye nke a sịrị ehihie ọma Maazị Clinton Obita ya. Abụ Maazị Joseph Atija dị n'otu ikpe mara eziokwu sitere Buzo Street Aba. Isi ma ọ bụrụ na Peter Obi agwa Tinubu si ya gbaa arụkwa gị m na onweghị ihe ọjọọ bụ maka na obodo Naijiria karịrị Tinubu ịhazi ya n'ihi na afọ onye isi ala nakwa udirike ahụike ya ọnọdụ ahụike ugbu a ọ nọzichaghị nke ọma. Nwunye onye isi ala ya kpọọ nwa ya nwaanyị nakwa ụmụnne ya nwaanyị n'iji kụziere ha otu esi ya akara ma riekwa akara. Ndị uwe ojii nke steeti bụ ndị nke a na-achị ihiwa. Ọ gaghị eweta ogbugbo nyere mkpa Naijiria maka ọnọdụ enweghị nchekwa dịka Femi Falana jiri kwuo. Maka na Tinubu chọrọ iji ya mee ntuliaka elu ya nke ahụ wụ ebubo kwa ka ị na-ebo. Esinụ na anaghị achọ ịnụ gbasara ndị a sị na ha chagharịrị dịka ndị otu ọlụ ọgbalaga na Naijiria ọzọ maka na ị gaghị edowe agụ ya na ewu ma ọ bụghị ya tupu gị gachara lọta agụ ga-eri ewu. Ụzọma Ogomezie onye Ronso isitere Ugiri mba nọ na-ezibata ozi ya ehihie ọma Maazị Clinton onye isi ala Tinubu na ndị gọọmenti ya mee ngwa ngwa ga-atọhapụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ atọrọla na steeti Ọyọ. Maazị gawa n'ihu na ndị mba nọ na-ege ntị ugbu a ndewo anyị kelekwara unu nke ukwuu. Ahụkwara m ozi gị nke ruterela anyị aka na mgbe ehihie a ndewo dede m. Abụ m oke nwa Biafra. Gọvanọ Ọyọ sịrị na ya ga-etinye aka n'akwụkwọ ọ bụ gọvanọ steeti Edo Biko na ya kwuru ihe hụ ọgwụghị nke Ọyọ n'akwụkwọ iji gbuo onye ọbụla bụ onye ori. Biko gọvanọ kedokwanụ maka ndị ntọ. Ọ dịkwa egwu ahụrụ m ozi nke gị n'ebe a mana tupu m ewere ozi gị ka m gaghachi n'ekwentị were onye nke a. Halo, ndewo, nka mara gị, kedu ka ị mere? Adị m mma. Austin Austin nwoke rewe.
5: Ihe a dịbe ọsọ ndụ yọkwa na akara mmiri obi ọnụ ala ha nwere ike ime. Achara m eji ya, ụtọ ọ mere ma na-eri oke nọ n'anwụ ụmụ onye ihe akara sisi na $100. Anyị mmadụ bụrụ esere akwụ ụgwọ ụlọ azụ ụmụazụ ụgwọ skuul. Okere ya sọrọ ya nsọ ọkwụchọ ụgwọ nọ na-eri ala nwansị ya masị ndị ọbụ nna nwukwu na-eri ụwa na-eri. Ya dịbe ọsọ nwere ike ime egwu ya. Achịrị ọchị na juru ya ma tụrụ ọnwa anyị achịrị ezigbo ọchị bụ ọtọ ọnwa ka ha na-achọ
0: ndewo ya gaziri gị Austin Makibu ya nke Maazị Clinton ehihie ọma o kedu ka ị mere abụ m nwunye Magnus sitere na Eze Green. Biko onye ọbụla mere arụ n'ala anyị ekwenyere m sị ka akwụgbuo ya akwụgbuo ka anyị marakwanụ ma obodo anyị ọ ga-adị mma. Ọzọ asụsụ Igbo anyị agaghị ala oho ha. Ndewo nwunye Magnus sitere na Eze Green ya gaziri gị nọ. Anyị hụrụ ozi nke gị oisi Maazị Clinton biko nzọpụkwụ njem ikpugharị ya bụ ego mkpata na ego ụgwọ ọnwa opekata mpe nke ndị ọrụ bekee n'obodo Naịjirịa bụ ihe dabara adaba ka onyeisi ala leba ya anya n'ihi ọnọdụ ibi ndụ na-arịala elu ọjị n'ihe isi ike anyị na-ahụ n'obodo Naịjirịa. Ịbụ ambasado Genevieve Chazalam sitere Immaculate. Halo.
6: Maazị Clinton.
0: Ya gaziri gị nọ. Kedu ka ị mere?
6: Ọdịmma.
0: Ndewo.
6: Asị ụmụ Naịjirịa ndị si na South Africa bata.
0: Ha alọtala na Lagos.
6: Abịkọta ha ahapụ ha na dat. Abịkọta ha enye ha ọrụ. Kọwo ike ha aka n'oge isi ha maọbụ enye ha tụrụ azụmahịa ọ. Abịkọta ha ahapụ ha na dat. Gịnị m ụlọ ndị asị adawo. Ịzụta ala dị ọnụ. Onye nsa ka ọ sọ ya tiri ya 100 dekin.
0: Otu a. Ka ọ fanye ya.
6: Ego ole. Rọdụ ejide awụghị wọta pila ụlọ adị strọng ego ole. Onye nta ka ọrụ onwere ego ole ji nye ya akwụkwọ ya nga abalị abụka atọ ya
0: ada. Ya ada.
6: Ego onye prezident asị ụmụ anyị yi akara lọdụ izi. Ya na-apụ ya ọ na-ego ole. Beans ọ na-ego ole. Ya ya gburu uche ya aka o. Ya jiri uche ya aka o.
0: Ndewo.
6: Ma ọma hụ n'okwu ya. Ya ga bi sokia ga gbe nwa.
0: Je nyi ona nu sekwu. Chineke bi ko nyere ndị ga aka ka nwere onye nka ma mmadụ ka ọ ga wo for the road. Hello.
7: Hey. Ma bi ti ndị.
0: Eh ma bo ndewo yi ọma. Ndewo.
7: Ma be.
0: Ade mama. Awo nye. Ade ma destiny ga n'ihu. Ise gini chayo ikuku abụghị anyị mere nke ahụ. Ọ dị mma biko n'ihi oge n'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ na ya bụ oge akụkọ agbaala nke ụbọchị nke taa. Mana sị ka ọ gaziere onye ukwu ka ọ gazikwara onye nta. Imeela maka ntunye ọma gị nke ịtụnyere. Cheta na ihe ndị kwupụtara enwego otu o siri metụta maọbụ gbasa ụlọ ọrụ enyi mba 94.3 kama ọ bụ ohere nke nyere gị iji kwupụta ihe ichere Naịjirịa ga-ejide mma. Imeela maka nghọta gị n'ozuzu oke. Ya gasịrị gị onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya. Ndewo.

AG aha party Nigerian Democratic Congress NDC na zoro ha okwu onyisi ala na ntuliaka elu a ga-eme n'afọ 2027 bụ Peter Obi akọwala iwu nke ihiwe ndị uwe ojii steeti bụ nke agụfere akwụkwọ ya ma kwuo ka ọ dịwa otu a nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu mere dịka nke kwesịrị ịkụpụrụ ha ezigbo aka dịka otu n'ime mbọ a ga-eji nye nchekwa n'obodo Nigeria ma buo agha merie ya bụ ọnọdụ. Ọ ji ohere a na-adọ aka na ntị gbasara ndị ga-enupụ isi gụnyere ndị ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị nke ga-achọ iji ya mere otu ọbụla o jiri sọ ha. Peter Obi n'ozi o wepụtara na ụdọ nzirịta ozi ya, Obi gwara ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa ugbu a na ha abụkwaghị ndị a na-akpachapụ n'akụkụ ma bịa n'ihe metụtara n'ọrụ nche na ihiwe ndị uwe ojii. Ọ gara n'iru ịrụ arụmarụ ụka gbasara usoro nchekwa nke Naịjirịa dịka ọ sịrị na oge ndị nke gara aga na ọ dịkazi ihe na-arịazi akwụkwụ. Ọ kọwaziri ya bụ ihe na-eme eme maka ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa dịka ọ sịrị na ndị ya bụ nọọsụ na ndị ụlọ nzukọ omeiwu emeela n'ihi ya bụ nhiwe nke ndị uwe ojii na-egufe ya bụ akwụkwọ nke ihiwe ndị uwe ojii steeti.

adị mma nwere onye na-eme emume ncheta ọmụmụ ya taa, bụkwana onye ọ ga-amasị m ka anyị gaa kpọtụrụ ugbu a. Mkpọtụcha ya n'oge na-adịghị anya, anyị azọbatawa ụkwụ na ihe omume ọzọ kwụ n'ihu. Kwa sonyere m ka anyị gaa kpọtụrụ onye ahụ, si ya emume ncheta ọmụmụ ọma wee nyere ya. Ọ dị mma. Biko Daniel, ka ịza oku ekwentị gị. Chai, ọ kwanụ gịnị na-afịọ?

0: adị kwa egwu onye na-eme emume ncheta ọmụmụ ya. Ọkanụ gịnị mere
1: gaba n'iru o kwara ebe na-atọ ka ọ na-eme anyị kanyị jesi ọra gwa anyị kanyị.

0: Adama Kanye Zaya. Hello. Kedu ki mere?
1: Adamu ma.
0: Enyi ya ma o ezi enyi m. Akwa ta wono emume ncheta ọmụmụ ga uge ezioku. Madam Cheesy fashion yana designer mother.
1: Yes, so I think
0: I do naka.
1: I'm not doing it.
0: Dịka ị nọ na-ege ntị, ọ bụ na enyi mba 94.3 FM. Onye gị na ya nọ bụ mụ Clinton Obidaya. Anyị sị ka anyị sị gị emume ncheta ọmụmụ ọma, maka na o nwere otu onye webatara ozi sị ka anyị gwa gị emume ncheta ọmụmụ ọma. Ka m gụpụtagodi ozi a. Ọ dị mma, onye ahụ ọ sị emume ncheta ọmụmụ ọma nyere gị Madam Cheesy fashion ya na designer mother. Ọ sị na ọwụ na iwu only madam with his swag. Ọ na-agọrọ gị ọfụ ogologo ndụ, ogologo ahụ isi ike. Ọ sị ka Chineke gọzie gị na ezinụlọ gị. Imonye webatara ozi a.
1: Mommy baby.
0: Mam Uche Chukwu. Ew. Kedu ihe ị nwekwara na ịgwa ya na mgbe ehihie a?
1: Chai, Chineke m na-agọziere m ya.
0: Amen.
1: Ebe ọnwụ m o chetere m gaa n'ikuku elu mba. Chai, asịrị ka onye na-eme amara gọziere m ya.
0: Amen.
1: Enweghị ihe ga-akọ n'arị ya.
0: Otu a.
1: Chineke si na-agọzi na-ebere m ụzọ.
0: Otu a.
1: Nke ya ga-akarị.
0: Amen.
1: Nke ya ga-akarị.
0: Amen. Ndewo. Ọ bụ
1: sị. Chineke ga-emere ya gaa n'ikuku elu mba. Onye na-eme amara gọziere m ya.
0: Amen.
1: Enweghị ihe ga-akọ n'arị ya.
0: Otu a.
1: Chineke si na-agọzi na-ebere m ụzọ.
0: Otu a.
1: Nke ya ga-akarị.

ma buzinu gị ka ọ dịrị azụ anụ ya bụ ajụjụ. Ị ga na-egbu m egbu, igbo m ị ga na-ịta m ata? Ị ga na-igbu m egbu, igbo m ị ga na-ịta m ata? Ị ga na-inye m si mama m na papa m ga dị nne ya nụ.

ka m kwughachikwa nke ahụ ọzọ, nwaanyị mụta ide ofe mmiri mmiri, di ya mụta ịpị ụtara aka were na-esuru ya. Nwaanyị mụta ide ofe mmiri mmiri, di ya mụta ịpị ụtara aka were na-esuru ofe. Ọwụ ya bụ ụka bilu anyị jiri bịa na nke taa. Amaghị m mpaghara ebe ị chọrọ iji leba ya anya. Ị na-agwọta nwere ike gị site na ihe metụtara n'ndụ maọkwanụ n'ihe metụtara ma ezinụlọ ma ụlọ ụka ma ụlọ akwụkwọ ma ụlọ ọrụ, ihe ndị dị otu ahụ. Ị na-agwọta nwaanyị mụta ite ofe mmiri mmiri, di ya mụta ịpị ụtara aka were na-esuru ofe.

0: A boneca ainda vai estar aí. Hello? Oh, the man can have a biko rutukwara abalị ole biko ka m jụtụkwa na ajụjụ Kampala bee ka o tinyere n'isi e ikunu nyere m n'aka o onye nọ ebe ahụ na-akọ aka. Halo?
1: Halo?
0: Halo, kedu ka ị mere ehihie ọma o?
1: Clinton, nwanne m, dị mma e.
0: Adị m mma, gịnwa kwanụ e.
1: Anyị akpọchala ụzọ taa, ụdị otu ị mere e.
0: Adị m mma o, ya gaziere gị, nụ?
1: Abụ nwanne ewu ọkụ, nwa Chineme ukwu nkwụ ụmụkalịka.
0: Ah, nwa Chineme ukwu nkwụ to.
1: Ya, gwere ya otu ya pụchi ịgwe n'ụzọ. Afọ ede na moto, baa na moto.
0: Adị m na nsogbu adịghị, nụ?
1: Mọtụtụ m ajọ ọrụ bụ etula ọbụ nwaanyị mụta ite mmiri.
0: Ya, ite ofe mmiri mmiri. Ofe mmiri mmiri.
1: Mmiri, mmiri na mmiri bụ ihe ndị ngwa anyị na-eji akpọ ya. Mmiri, mmiri mmiri. Di ya mụta eji iri aka.
0: Tupu ya na-esuru ya.
1: Eji ya na-eme n'emume ụka. Ọ bụ nwaanyị bute agwa ọjọọ n'ebe di ya nọ. Na-erubere di isi. Di ya akpakwa akpụ ma gwere obi emere ehe ya mara otu o di eme ya ga-abụ nwaanyị iro dị na-ejighị echi tọlachara okpokpo. Hello?
0: Ana m anụ e.
1: Nwaanyị ememe dị ọ bụghị ite mama iri nwa ndụ ekara gị ma ọ na m afọ ya di ya marị ụrọ chigharị isi. Imere ihe n'oji emere ma ọ bụ ịzụrụ ya ụkpọ n'oji azụrụ ya wụ ndị oke ọnụ ya wụ ya ga-aga imelata aka ọ bụ n'oji azụrụ ya ụkpọ 10,000 ọ ga-aga ịzụrụ ya ka ibi na ọ gaghị ịzụ azụ otu n'oji adị ya ga nwaanyị iro dị
0: ejighị
1: site na achara okpokpo
0: ndịwụ
1: ọbụ otu ndị ka anyị jiri ka ya nwaanyị ụjọ dị ala ya ahụ aba enye ya nwaanyị enye ya ọtụkwa ụzọ. Akọta obi nwaanyị enye ya ọtụkwa ụzọ. Ndewo, ọ bụ otu m ji ewepụta bụ ihe ewu.
0: Ndewo, ndewo, papa ukwu anyị ịgbalịala. Ndewo, maka ya bụ ọmụmaatụ ndị jiri bịa iji kọwara anyị. Halo?
2: Clinton, nwoke dị.
0: Papa ukwu, ndewo, ehihie ọma ọzọkwa o.
2: Enyi m okoro otu enu.
0: Otu m na-afọ ụka o, anọ m ya.
2: Aha m bụ Dikin Isuwiri, anyị si na Shoe Plaza.
0: Dikin, Dikin, ndewo.
2: Nwaanyị mmụta isiri ụdị ya ofe mmiri mmiri di ya mụta aka mụta ịpị akara anyị bifo ya erie. Ana m egwuru ka m banyere ndị nrụrụ mụta mmadụ ọnụ mmadụ nke nrụrụ ọnụ ike igwefuta aka akwụ ya ụgwọ ọnụ ọnụ na-arụ arụ ọnwa ngwụ igwefuta ego kwụọ ihu ahụ gara bụ nkwụrụ adara ahụ ma ọ ga-akwụkwọ n'ihe mbụ na-agaghị zuru onye ahụ onye nledocha anya ya ma na-ejide ahụ n'otu ahụ ọ ga-adị zọt mbụrụ onye ahụ nwere ike dabere ọrụ ka aghụghọ dabere ọrụ leti o nwere ike oge ndụ ya achọ soro dakọrọ ị nwere ike nọ n'ọfịsị ya anụtụwa gị fụọ ya aghụghọ aghụghọ ọgakwa iji obi ya ọrụ ọrụ kwesị ịrụ n'ihi na ụgwọ ede ekwu ya adịkwaghị zuru ya ezuru n'ihi na nwaanyị mmụta idere di ya ofe mmiri mmiri ya mụta ebi aka larị bifo ya erie ya. Ndewo, makwara gị mma.
0: Ya makwara gị nụla. Ndewo, ya gaziere gị Dikin Dikin. Bụ Dikin ji ihe metụtara n'ọrụ na-ama atụ. O nwekwara ndị ọ ga-abụ ha nwere ike kwecha gị ọnụ sị gị kwa ihe m ga-enye gị emechaa ihe ahụ abụghị ihe ha ga-enyekwa gị ekwela ọ sị na onye dị otu a ga-eji aghụghọ malite. Halo?
3: Halo, Maazị Clinton.
0: Papa ukwu, ndewo.
3: Nwoke kwara olu nwaanyị.
0: Ya gaziere gị nna m ukwu, ndewo.
3: Gaziere gị onye agaziere, no?
0: Ndewo.
3: A ga-akpọ m injinia Kachi.
0: Injinia onye Kachi?
3: Nwafu Umoyoro.
0: Nwafu Umoyoro Ngwa. Ndewo, ya gaziere gị, no? Kee ka ndị Umoyoro dị taa yi.
3: Ndị Umoyoro na mmadụ ekwe oyoyo.
0: Ndewo, ya gaziere gị, n'ihu.
3: A ga m iji na. A ga-akpọ ife ụzọ malite na. Mgbe nwaanyị mbere bịa na-aka dị ya isi n'ọrụ kwesịrị ya na-akpachiwe onwe di ya gara kwa ịmụta ịkakọ isi na wekee
1: Ọ ga-afụ na jide ya mfụ ya lụọ ya nta bredi. O nyere anya ya lụọ ga adịkwa ya nta ka bredi ta lụja nta. Ọ dabụrụ na ndị agha Naijiria anyị a. Ndị gba mbọ na-ele ndị bụkọ ohere mmadụ ejide wụrụ ada alụ ọga na-ebukwa ndị egburu wee nwee ike sọsọ ike ejidekwa ndị ejide ewela ndụ. Ya ọ dịgha agịrụ ga-abụ na-eriliz ya lụ lechigharịala o. Ihe nwere obi agakwa ịrịcha ndị agha ahụ ike ma ọ bụ ediwe mma.
0: Ọ dị mma, ndewo ya gaziere gị nụ, ndewo ịgbalịala. Okwu gị nọ n'akwụkwọ, okwu gị nọ n'akwụkwọ. Halo.
4: Maazị Clinton.
0: Papa ukwu, ndewo, ehihie ọma. Adị m mma o, emere kwule. Dede anyị chibe enyi anyanwụ.
4: Maazị Clinton, anụrụ m ilu ịtụrụ ka m kọwaa nne ya.
0: Ngwanụ ụka bụ ilu.
4: Ana m alaịka isi n'aka ndị na-achọ anya bata na dị ilu.
0: Nsogbu adịghị.
4: Ee, ma otu olulu a na-ekwubi 2007 na onye ọbụla na-ejike 2007. Ma bifo na wee ruo mgbe e ji atụ vootu na-ebute gift. Jona Flynn etiri azụ anyị Brian. Beti mgbe a jiri notice ya na anya na-anazi Brian, anyị nagodo na anyị atụkwa onye anyị chọrọ ịtụrụ vootu. Ha ewe ezie kot akpọzi rezọt ha gaa na kot ga tọn evrtin na ọsaid an chụọ ya hụ na nwaanyị kwụsị isi n'ọjọọ di ya mụtakwanụ ịdị aka eru. Ndewo Brian.
0: Ọ dị mma, ndewo ya gaziere gị nụ. Ịgbalịala maka ya bụ site na mpaghara nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị were bata maka ya. Nwaanyị mụta ite ofe mmiri mmiri. Di ya mụtakwa epi ụtara aka were na-esuru ofe. Halo.
5: Maazị Clinton.
0: Otu ụwa General. Ihe ọma wee nye gị nụ.
5: Awụ m dị General Mata.
0: Otu agbam solotli.
5: Ihe ọma.
0: Ị ga-azọkwa dị ọkwa azọ? Ka onye iso na akwụkwọ anyị.
5: Aga m ezo, wee jebe ịkwatụtụ n'ibu, ka abụrụ ichere mbịa. Aga m ma tiri njem anyị gwọ bịa kwatụtụ n'ibu.
0: Chineke m ihe hapụwa hapụwa lọwa lọwa. Ndewo.
5: Ya gazie ya.
0: Ndewo.
5: Nwaanyị mmụta isi okwe kemiri, di ya apịwarị aka biri ya.
0: Pịwa ụtara aka.
5: O mere umere ma akọwa ya na ndị ọrụ aka. Mee ndị ndị n'ụlọ. Ịkwụ ọwụ ụgwọ mba ahụ. Si oche nwa wike rụpụ ụlọ ọrụ a, wee gwere ego ụwa agbalaga na saịtị ọdọ na-erikwa ọlawo. Ogwere anya kere ịda achọ. Udu mmadụ ndị a ịhụwo. Ị gakwa inyewe ọrụ ọdọ. Ọdọ ga-abụ nwaanyị nwa oko. Laji alụba nwaanyị ya alụma. Ọzụtara ya rata. Ọzụtara ya mkpuchi ụkwụ ala. Ọzụtara ya mmanụ ọma isi ya mara mma nwa pesipa wee ya gba pụa. Naanị ịgọtụ nwaanyị ala ochichi ya sị hapụ m ladị ihe ibi mere. Maazị Clinton, buru anyị gawa ebe anyị mma.
0: Ọ dị mma, ndewo. Ya gaziere gị nụla, ndewo. Tụwaji ya n'ebe ndị nke nwaanyị na ọ sị na ọ bụrụ na nwoke anaghị azụtara nwunye ya ihe. Ịbịa vọdụ ya shashashasha nwaanyị a ga-asị gị hapụ m onwe ihe ị na-emere. Ya bụ na nke wụzi nwaanyị mụta ite ofe mmiri mmiri, di ya mụta ịpị ụtara aka n'isuru ofe. Halo.
6: Onye
0: nke m. Ihe amanye gị o, ndewo.
6: Ọ bụ Evangelist Melaton, isi maka anọkwụlakpọ.
0: Evangelist Melaton. Ndewo.
6: Maazị Clinton, achọrọ m ịchịtụ wọn n'ilu a.
0: Mgbanụti ọnụ.
6: Ema mgbe ụfọdụ a bụ ndị karịrị dị atụ na onye ji agbaji ego. Achọrọ m ịgata na ụwara ka nkọwatụkwa ara nkolu cheke m ozi. Ọ bụla mmadụ aga agbaji ego. Ọ gaghị ịkwụ ya akwụ. Ị gaghị ịgbasi ihe.
0: Otu a. Ndewo ya gaziere gị, ndewo. Ịgbalịala. Nke a wụ maka ndị nke mgbaziri ego.

0: nọtaha chila m ugbu a, chetakwa na ọka bụ n'oge ụka bilu nke sịrị nwaanyị mụta ite ofe mmiri mmiri, di ya mụta epe ụtara aka suru ofe. Halo,
1: ehihie ọma.
0: Ehihie ọma nye gị, kedu ka ị mere n'ehihie a?
1: Adị mma, aha m bụ Ugochukwu, onye si ebe arụ ngwa na-akpọ.
0: Ugochukwu onye arụ ngwa.
1: Ndị arụ ngwa,
0: adị m mma. Ndị arụ ngwa dị otu ole taa? Anyị
1: adị we mma. O ọ bụrụ tupu m ekwu okwu, ọ bụrụ na nwoke mfụwala adịghị ego o dosara n'elu tebụl dee na eseti ịta ihe ma ọ lọta n'ime ime mmiri ya, ọ bụ agwa ọjọọ. Den ya ga-abụkwa nnalaadị ha o dosara bifo ụwa lọta. Ya bụrụ na adịghị ihe nọ n'ime mmiri, nwaanyị mkpara agwa ọjọọ. Ya ga-abụkwa nala mgba nwo.
0: Halo,
1: ya ga-abụkwa nala mgba nwoke jitu aka la o mepeela nwaanyị ihe ọ na-eme. Ihe abịa emecha ejiala dị maanị ya nlọta adịghị ha ọ ga-ehụ n'ime mmiri, nwaanyị ya mkpakwa agwa ọjọọ. So ka m gwere gaa n'ebe ọrụ ndị mesin. Mgbe onye mesin m gwara na m chọrọ ido blọkụ a by counting, ihe ikweta ya ego ole adị iji edu otu ike blọkụ. Onye mesin ya nke a ga-eteta ya rụọ ya for DP, ọ ga-enọdụ akọrị aka oge a ga-asị isi kwụọ ahụ ahụ nara ha ego DP ya. Mgbe ahụ ịgba akwala lọsụ.
0: Ndewo, ya gasịrị gị nụ. Ndewo papa ukwu anyị, ịgbalịala. O ya bụ, ọ bụrụ na nwoke do afọ ego eji esi ofe, azụta ha atata, hela atata, ya lọta tụwa anya na a ga-enye ya ihe ọ ga-ata, n'ezie na ọ gaghị adị ire. Halo, kedu ka ị mere ehihie ọma? Ya gaziere gị.
2: Nwada
0: Oluchi, ndewo.
2: Na nkọwa nke mụ, kwado m rụrụ ọrụ mbụ afọ na-eme kiti ọrụ etetụta ego dị ihe onye gara nkwa na aba akpọrọ nọkọ nọchikwa anya gị rụọ ya. Anyị na-ekwere onye ahụ ego ahụ. So ọwụwa mbụ ọyọ dị bụ anyị na-eme kiti ọrụ etetụrụ ego ya ihe enyere ọ gaghị kpebie nnọkọ ekwuma ọ gaghị ga-eri ego ahụ.
0: Ndewo, ya gaziere gị. Ọlụ, nwaanyị mụta ite ofe mmiri mmiri, di ya mụta epe ụtara aka were

0: Pierre, onye Nubulaka. Hello? Hello?
1: Hello, Maazị Clinton.
0: Ya gaziere gị n'ehihie ọma.
1: Ehihie ọma.
0: Ndewo. Aha gị na-ebe isi na-akpọ.
1: Aha nwaanyị polisi si Lagos State na-akpọ.
0: Nwaanyị polisi. Isi Lagos State.
1: Lagos Street.
0: Echefu Lagos State ka isi na-akpọ. Ndewo. Ya gaziere gị n'o.
1: Ka m tinye ọnụ na ọka n'elu nke. Nwaanyị mụta isi ofe mmiri mmiri. Di ya mịta amụta ịpịa akala nri na-eri. Na-ewere agala ndị na-azụ ahịa kredit. Ị ga-abịapụta mmadụ sịgharịsị gị ahịa kredit. N'eji ya ego, emechaa gị wetara ya ego ahụ. Onye ahụ ewere obi ọma ya resị ahịa. Si m ga-arụ nga dị otu a, ị gwara gị ga-eweta ego, ị ga-eweta.
0: Otu a.
1: Ahụkwa gị, ya kpọkwa gị, gị sị ya na-abịa. Isi ọzọkwa, ọ jụkwa gị, gị sịkwa ya na-abịa. Mgbe ahụ ọ wụrụla ya bụ nwaanyị mụta isi ofe mmiri mmiri. Di ya mụta ịpị akala nri. Ndewo
0: ya gaziri gị nwaanyị si Lagos Street akpọka ha. Ị gbalịala. Ewu maka ndị nke ga-azụ ahịa na-agaghị akwụ ụgwọ. Halo.
2: Obodo a.
0: Onye kọ Aramie.
2: Double Chief.
0: Hey, Double Chief kwa.
2: Hey, no. Double Chief. Ndị enyi mba.
0: Awu gị wụ Double Chief ka ọ dị mụ wụ Double Chief.
2: Ya mụ wa wụ Elda Egbujọ.
0: Elda Egbujọ. Ọ gị ji Chief abụọ lotu mgbanye m.
2: Ihe na-arụ buru ibu. Ọ ga-enye gị dọbụ.
0: Chineke mie. Aga m ịgwa ya ma ọmị mgbe ya dadi m. Si na ọwụ ihe ị nyere. Ndewo, gaa n'ihu.
2: Ya, ihe m na-aghọta ụwụ na nwaanyị mụta aghụghọ n'ebe di ya nọ. Di ya ejikwa aka ahụ ji sokwe ya. N'ihi na ọ na-eji ya ihe. Ihe kwesịrị ka ozi ya. So nwoke atagharịkwa na sokwara ka ya gwa ihe ọma. So onye aka nwadara na ilu a.
0: Ọ dị mma. Ndewo, ya gaziri gị nọ. Ndewo, ịgbalịala. Nwaanyị mụta isi ofe mmiri mmiri. Ya mụta ịpị ụtara aka na esuru ofe. Naanị nkeji itoolu ka ọ fọdụrụ ka ọ kụọ elekere atọ. Ọ dị mma maka ndị webatara m olu ozi taa m na-ewere gị ya biko ọ bụghị ihe a kpachara anya wee mee kama na ọ bụ na adịghị m n'aka ibe a ga-esite kpọpụta ya olu ozi gị a. Biko gbaghara wee nụ. Ọ bụghị ihe dị mfe mmadụ ide izi olu ozi webata. Ị na-aghọta? Ndewo. Ọ bụ ya mere m ji na-abụdekwa mba amapụ ọkwa ka ị ghara ịtụfu ume gị na iwebata olu ozi. Na-agaghị akpọli. Biko gbaghara m nụ.

Elekere atọ nke ehihie akụọla Girinu nchịkọta akụkọ. Ụmụafọ amaala Naịjirịa bụ ndị anwụchiri na mba Côte d'Ivoire n'ọnwa Ọktoba afọ gara aga bụ afọ 2025 n'ihi ebubo na ha marụrụ aka n'ihe metụtara okwu akụ na ụba nke mba ahụ. Kasịrị ugbu a na ndị abụrụla ndị a tọhapụrụ, dịka obodo Naịjirịa na gọọmenti etiti nwere ndị nke zipụrụ maka njem ha n'ebe ahụ. Ngalaba ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ n'ozi ya wepụtara taa bụ Fraịde, site n'aka ọnụ na-ekwuchitere ha bụ Kimebi Ebiemfa, bụ ya kọwapụtara nke a. Site n'ozi ya, ọ sịrị na ngalaba ministri ahụ gara n'iru ịhụ na atọhapụrụ mmadụ anọ bụ ụmụ Naịjirịa. Atọhapụrụ ndị nke ahụ na ụbọchị Mọnde, abalị 22 nke ọnwa bụ Juun, ebe o ruteziri n'ụbọchị Tuzde, abalị 23 nke ọnwa Juun, atọhapụ mmadụ abụọ ndị ọzọ. Nke a na-abịa na akwụkwọ ozi nke ha wepụtara, bụ nke ha kọwara sị n'obodo Naịjirịa nwere ndị nke ha zipụrụ garanụ maka ya bụ mkparịta ụka, site n'aka ụlọ ọrụ nnọchite anya Naịjirịa dị na ya bụ Abidjan, ebe ha nọrọ rụrịta ụka ha na ndị isi okpukpo sitere na mba Côte d'Ivoire iji darịta ntị. Ndị ọrụ agha nke obodo Naịjirịa kwupụtara atụmatụ ha nwere ugbu a iji wee n'ọrụ ma nyekwa nkuzi ọzụzụ nyere ndị ọrụ agha ruru mmadụ 28,000 dịka otu n'ime mbọ ha na-agba iji nwaa ike ha buo agha megide ndị otu ọlụ ọgbalaga n'obodo Naịjirịa. Onye isi ọrụ nyere ndị ọrụ agha bụ Lieutenant General Wide Shuaibu, bụ ya kwupụtara nke a n'ụbọchị Fraịde n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja, isi obodo Naịjirịa, bụ mgbe ha nọ na-eme ihe omume maka ncheta ụbọchị nke ndị ọrụ agha n'afọ a. O kwupụtara sị na ndị ọrụ agha nke obodo Naịjirịa na-arụ ọrụ gbaa gburugburu n'iji hụ na ha kụchapụrụ ndị Boko Haram nakwa ndị otu isi ekweghị ọnwụ ISWAP aka ala, gụnyekwara otu ọlụ ọgbalaga na ndị ntọ, nakwa ọtụtụ otu dịgasị iche iche bụ ndị nke na-anaghị ekwe Naịjirịa ṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko. O ji ohere a rịọ ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa ka ha biko gaa n'ihu na-akwado mbọ niile nke ndị ọrụ agha na-agba, nakwa ndị nchekwa dị iche iche na-ezi ha ozi ndị nke ha kwesịrị ịnata nke ọma iji chụso ndị a bụ ndị agamevu ọsụkwu erughị ala maka ọnọdụ enweghị nchekwa ahụtara n'obodo Naịjirịa. Otu onye ji aha pati African Action Congress na-azọ ọkwa ịbụ onye omeiwu ga-anọchite anya ndị Anambra Central n'ụlọ nzukọ bụ Chioma Ifemelu Dike ewepụla okwu na aka ya na ọ gaghị agakwu n'ihu ịzọ ọkwa ahụ ọzọ maka ntuliaka ile 2027. Ọ bụ dịka nwa Amadia nọ na-akọwa na ọ bụ mkpebi nke dịra ya nakwa ihe ndị nke ya chọpụtara. Ifemelu Dike bụ onye bụrụ osota onye otu nke AAC na mpaghara South East, bụkwanụ onye na-agala n'ihu inweta akwụkwọ eji azọ ọkwa nke pati ahụ dịka eji ya kpukwasa ya n'isi n'oge mere ntuliaka elime ụlọ nke pati African Action Congress na ọnwa Mee. N'otu aka ahụ, nwata nwaanyị a kọwara na ya na-ewepụ ụkwụ n'ihi na ọ bụzikwaghị mmasị ya ọzọ, nyerezie onye bụ onye na-arụ ọrụ ka onye isi oche nke pati ahụ n'ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ n'ụbọchị Fraịde. N'akwụkwọ ozi ya, nwaanyị a kọwara sị na mwepụ aka nke ọ na-ewepụ bụ maka na agwa adịghị mma ịma ya na mkpọrọhịhị. Ọ kọwara sị na ịnọchite anya ndị Anambra Sentralụ n'ezie anakwaghị agụ ya agụ na ọ gaghị agakwu n'ihu na ọnọdụ dị otu ahụ.

bụrụ na gị asị m kwube o ihe izuụka kụziiri m na mbụ enwere m ọtụtụ ihe mana m ga-ekwubutatụ ole na ole. Na mbụ izuụka na-agbụnụ kụziiri m nke ọma sị na ihe ọbụla bụ nke mmadụ bụ nke mmadụ, n'agbanyeghị otu ọbụla o jiri dịrị na ghọta ihe ahụ bụ nke onye ahụ. Nke na-abụghị nke gị abụghị nke gị, ị na-aghọta? O nwere ike ugbu a ịbụ onye ọkwa akwa, o nwere onye kwesịrị wetere gị ọrụ mana o wetere gị ya were ya wegara onye ọzọ. Ọ bụghị nwọrụ ahụ nke bụ nke onye ahụ bụ nke onye ahụ, nke na-abụghị nke gị abụghị nke gị. Otu a ka ụwa anyị nọ n'ime ya jiri mee gịnị? O ji dị. Ọzọkwa ihe ya bụ ngwụcha izuụka kụziiri m bụ na anaghị eji akpa obi enweta ego. Anaghị eji akpa obi aga ọkụ ego. Mba anyị nwere ike ịnwere akpa obi nwee ma akpụ afọ, anaghị eji ihe dịdị otu a akpata ego. Ihe a na-eji akpata ego bụ site n'ịgba mbọ mmadụ na-agba. Na ghọta ọ bụ ihe ndụ a mere gị na kụziiri m. Ọzọkwa bụrụ na ụkwa ruo oge ya ya ada, ọwụ ihe m matara na ngwụcha izuụka. Site na ụkwa ruo oge ya ya eme gịnị? Ya ada. N'ihi na ọ bụrụ na ụkwa ruo oge ya ọ daghị, nsogbu adịla. Mana ụkwa ruo oge ya ya ada, nke m maara nke ọma na ihe ọma gị ruo mgbe o ji eme. N'agbanyeghị otu ọbụla o ji dị, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-emerịrị. Ka bụ otu n'ime ihe m matara na ya bụ izu a ndụ kụziiri m. Ọzọkwa bụ na onweghị ebe ije ụwa dị mfe. Ị nwere ike gị sị ka hapụ Jerusalem gbaga Israel. Ọ dịghị mfe ebe ahụ, ị na-aghọta? So n'otu n'ime ihe ya bụ izuụka kụziiri m. Maka na ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ifekata ofufe maọbụ ị na-efe Chineke, fekata Chineke sị mba. Ị chọkwaghị ife Chineke ọzọ ka ị gaga back to the root. Akwawo ụta anyị ji asị ya gị gaa n'ebe ahụ. Ife Chineke adịghị mfe, ifekwa agbara adịkwa gị mfe, ka ị matakwa. Maka na ị ga-eche ma ọwụ ife mmụọ ndị nke nwere imi nwee ọnụ na ọ dị mfe na ha ga-enye gị ego. Ọ dịghị mfe ka ị ghara ịsị na o nwere ebe ọ dị mfe, ị matakwa amata. Ọ bụ na onweghị ebe ije ụwa na-esi ya dị mfe ma ọ bụrụ na gị onwe gị asị na onye a ga-agwa akụ mmụọ na ọ ga-atịpụta aka ya ka eme gịnị? Agwọ ya akụ mmụọ. Aka hụrụ na kanta ka a na-achịnyekwa n'ọgwụ. Onye dabara n'olulu bụ ya ga-ewepụta aka ya ka agụpụta ya. Ị na-aghọta? Ọzọkwa onye m matara na ya bụ ngwụcha izuụka na-agwụnụ bụ ọ dịghị mma mmadụ ikwe mmadụ nkwa na-agaghị eme ya eme. Ị hụrụ nke ahụ ugbu a? Nkwa ọbụla ị ga-ekwe mmadụ, ya bụrụ na ị maara na onwe gị o ịma ụfọdụ n'ime anyị na-abụ anyị kwe nkwa, anyị ma akwara si na anyị agaghị emeli nkwa ahụ. Anyị akpachara anya kwee ya bụ nkwa. Ihe dị otu ahụ adịghị mma. Mmadụ nwere ike kpọọ gị n'ekwentị sị gị na ọ chọrọ ka ị nyetụrụ ya aka n'ihe dị otu a, gị sị ya kedu mgbe ọwụ kwanụ, ya agwa gị mgbe ọwụ, gị sị ya ngwanụ aga m eme ihe dị otu a, aga m eme nke dị otu a. Ị kwere onye ahụ nkwa, mana na onwe gị mana na sị n'ezie na-ebuliekwa gị elu ụkwụ gị n'ala na onweghị ihe dị otu a ga-apụtali n'iji mere onye ahụ mkpa ahụ, gị ikwe onye ahụ nkwa ahụ. Ihe dị otu ahụ adịghị mma. Ya mere ọzọkwa bụ ihe ahụ ịma na mmadụ mee gị ya ajọ gị njọ. Emela ya onye ọzọ. Nsị gịnị? Emela ya onye ọzọ. Ịma ọtụtụ n'ime anyị ihe ọbụla bụ mmadụ mee anyị ya na-ajụ anyị njọ, na-ewu anyị iwe, na ọtụtụ n'ime anyị na-eji ya eme ndị ọzọ. Ihe dị otu ahụ ekwesịghị ekwesị. Ọzọkwa bụ ahụtala onwe gị dịka

0: naanị onye dị mkpa, hụtakwa ọbụnarị onye nọ gị n'akụkụ dịka onye dịkwa mkpa, n'ihi na ụfọdụ ga na-apara enwe ha dịka efere ofering, dịka ndị na-azụ ụkwụ n'ala, hụta ndị ọzọ dịka ndị na-egwu aja, ndị na-egwugharị n'ime mmiri na-enweghị uru ha bara. Mba, hụta mmadụ ibe gị dịka mmadụ ibe gị, n'agbanyeghị otu ọnọdụ ụwa jiri dịrị onye ahụ, ahụtala ya dịka ewu, ahụtakwalanụ ya dịka atụrụ. Mee ụmụ onye ọzọ otu ị chọrọ ka mmadụ mee ụmụ nke gị, maọbụ otu ị chọrọ ime ụmụ nke gị, meekwa ya ụmụ onye ọzọ. E nwere ụfọdụ ndị ha na ụmụ mmadụ nọ n'ụlọ, ofe gbara ụka, ọ bụ nwa onye ahụ ga-eri, nwa onye ọzọ ga-eri. Mana ụmụ nke gị ga-aṅụ tii, ụmụ nke gị ga-eri noodles, ụmụ nke gị ga-aṅụ akamụ, ụmụ nke gị ga-aṅụ mmanya jụrụ oyi, ụmụ nke gị ga-aṅụ mmanya ndị nke ahụ gbakara n'agbaka, ụmụ ndị eji atụ ndụ mmanụ, ọ bụ naanị ụmụ nke gị. Ụmụ nke gị ga-eyi akwa ọma, ụmụ nke gị ga-eyi akpụkpọ ụkwụ ọma. Mana nwa gị na ya nọ, ebe m anya ọ gwara gị sị gị na ihe ọ na-eyi n'ime adọkala o. Gị sị ehe ehe, isi mee gịnị? Mgba were nado duchie ya, were agịga duchie ya. Mana ụmụ nke gị, nke ha na-eyi dị ụdị mma o, gị zụtakwara ha ọzọ, ga na-emezi onye ọzọ ya dịka ọ bụzi ihe eji ehicha ụkwụ. Onye dị ụtọ ha adịghị mma. Ya bụ na izu ụka kụziere m ọtụtụ ihe ndị nke anyị kwesịrị ịma. Ọzọkwa wee bụrụ na izu ụka kụzikwere m sị, ihe ọbụla aka gị ruru mee ya, nke aka gị na-erughị hapụ ya. Maka na ọ bụrụ na gị ejiri n'ihi mmadụ gbuo onwe gị, n'ezie n'ezie, ọwụ nke gị gwụrụ. Gbam, msị gịnị? Ọwụ nke gị gwụrụ. Elem anya, ị nwere ike nwere enyi ị chọrọ ime ka obi tọọ ya ụtọ, gị ego ohi ka ị nwee ike zute ihe ị ga-eji ime ya obi aṅụrị. E nwere ike ejide gị ebe ahụ, a bịa kpọwazie enyi gị ahụ, sị ya bịa bịa, ejidere enyi gị nwoke. Ya nwere ike bụkwara ụzọ kụọ gị aka n'isi gbambam. Ya mere, egburula mmadụ onwe gị. Ihe izu ụka kụziere m, ihe ị ga-eme si na ị ga-eme ya, nke na ị ga-eme kwuo na ị gaghị eme ya, o nweghị onye ga-egbu gị egbu. Ụfọdụ n'ime anyị na-atụ ụjọ ịsị mba. Amaghị m ihe na-ebute, kama ị ga-asị mba, gị sị ee. Mana ị marakwala onwe gị, ị sịkwanụ mba, onweghị onye ga-egbu gị egbu. Ị na-awụta, mana gị kpachara anya sịkwa ee, aga m eme ya, mana ị gaghị emeli ya. Ee, nwaanyị a gị na ya n'ugbu a, ị marala na ị gaghị alụ ya. Ị ma n'ezie n'ezie, mana ị sịla ya, I love you past my mother, baby, I will marry you. You are my heaven and earth. Heaven and earth, ọwụ Chineke kere. Mana ị marakwala n'onwe gị, gị sị, if I look into your eyes, I am seeing gịnị, amam ihu unu n'ahụ ebe ehi. Ị mana ị ma n'ezie na ekwu okwu elu kwala, ị gaghị alụli ya. Gị nwaanyị, ị marakwala na onye agị na ya n'ugbu a sị gị, fiom oyomas, get ready, piom, a sị gị lụwa, na ị gaghị alụli ya. Mana ihe jiri nọrọ n'akụkụ ya nwere ike ọ bụ maka na ego na-abata, rịarịa na-abata. Eziokwu eziokwu, ọtụtụ ihe ka ndụ a kụziiri m. Ọzọkwa bụ na ndụ a kụziiri m na mmadụ nyere nwanne ya aka dị mma. Ọ dị mma. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ka m were ya maa atụ, ọ bụrụ na o nwere ihe dị gị n'aka. Mmadụ ịza ome akụ nwaanụ n'ama dịkwa mma. Mana isite n'ụlọ mara mma pụwa ama kacha dị mma, karịchasị ihe niile. Ị na-awọta? Maka na ị nwere ike na-azụ ome akụ nwaanụ ịbịarute n'ụlọ, anwedị ihe na-eme eme. Ọzọkwa bụrụ na obi aṅụrị, obi ụtọ dị mma. Obi ụtọ na-agwọ ọrịa. Ya bụrụ na ị bụ onye wapụọ n'ama egwuregwu niile, gị gwuchaa egwuregwu niile, mana ịlọta n'ụlọ gị fụchi ihu, ihe dị otu ahụ adịghị mma. Mata na onweghị ihe karịrị n'obi aṅụrị nke ezinụlọ. Obi aṅụrị nke ezinụlọ, igwusara nwaanyị gị egwuregwu, ọ dị mma. Igwusara di gị egwuregwu, ọ dị mma. Mana ọ bụrụ na di egwusara nwunye ya egwuregwu, nwaanyị ghọtakwa na egwuregwu a na-egwusiri gị. Maka na o nwere ndị nke nwunye ha na-egwusara di ihe egwuregwu, ya awụọ ọgụ. Ị na-aghọta? Ọzọkwa bụrụ, mata uduruka egwuregwu nwere ike igwusara mmadụ ibe gị. nke onwe ike na-eme gịnị na-aga aga. Ọ dị mma, gị nwoke, kedu mgbe ị mere ka nwunye gị chịa ọchị n'ihi gị? Onweela mgbe ị mere nwunye gị achị ọchị? Kedu mgbe ọ wụ? Ọ wụ n'izu ụka ka ọ wụ n'izu gara aga? Mmadụ ilekọtakwa onwe ya anya dịkwa mma, ọ dịkwa mma. Ọtụtụ mgbe kwa ịnọtụ gị ịkpọlie nwaanyị a, si ya nne ngwa. Ya bụrụ na ị nweghị ike ịpụ apụ kpọrọ ya gaa ebe ọ ga-aratụ ihe juru oyi, eziokwu eziokwu, ị nwere ike ịlọtawa gị gotere ya nke ọ na-achọ. Ụmụ ndị nke ahịa ma na ọ hụrụ ya n'anya, ya obi ga-atọ ya ụtọ nke ukwuu, obi ga-adị ya ụtọ nke ukwuu. Ọzọkwa bụrụ, mee ka nwunye gị mata oke akpa gị ha. Ọ ga-enyekwara unu aka nke ọma ka nwaanyị ghara ị na-arịọrịọ fee ihe o kwesịrị ịrịọ. Otu aka ọ dị n'ebe nwoke na otu aka ọ dị n'ebe nwaanyị nọ. Ọ dị mma, ọzọkwa bụ na esemokwu enweghị uru ọ bara. E nwere esemokwu enweghị uru ọ bara, ma ọlị. Maka na onweghị mgbe edere ya n'akwụkwọ nsọ maọbụ dee ya n'akwụkwọ iwu si onye nwere esemokwu ọ ga-enwe ego dị otu a. Ihe esemokwu nwere ike ibutere mmadụ bụ nkuchi ụzọ. N'ihi na ọ bụrụ na gị na mmadụ ese okwu taa, ka m were ya ugbu a, gị na mmadụ sere okwu, onye gị na ya sere okwu, nọrọ n'elu ya, elem anya ya esite gị n'aka maọbụ osi gị n'aka, elem anya onye dị otu ahụ nwere ike gị kwụsị ịtụpụrụ ya ọnụ. Ị maghị ebe gị na onye ahụ ga-ezute echi. Ị maghị ma ọtụgwa ị chọrọ kemgbe maọbụ onye ahụ ji ya n'aka. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ihe mmadụ metụ ya akpado uche. Ị kọla? Dịka anyị ji asị mmadụ metụ ihe ya megere, ya alụ azụ. Eziokwu, ọtụtụ ihe izu ụka kụziiri m buru ibu. Enwere ike mkpughe ya naanị nwere ike ịkwụsịcha ya. Ruo n'isi njedebe, sị gị bye bye. Mana aga m enye ohere ka inwe ike bata. Cheta na onye na n'olu ya bụ m, Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa. Ewezuga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ụlọ ọcha, ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo. Prince of Enyimba Empire gbam solutely. Ị na-ege ntị na Enyimba 94.3 Aba. Ndewo. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 0808-162-3386 maọbụ nke a bụ 081-376-2453 bụ maka WhatsApp anyị 0813-762-5453. Ndewo. Ka m naragodi onye nka. Hello.
1: Hello, ehihie ọma Maazị Clinton.
0: Ehihie ọma ụtọ ụwa jenara.
1: Olumekele kwa ọzọ.
0: Olumekele ekwe gị nọ.
1: Ndewo. Ihe ndị kụziere m n'izu ụka ahụ. Onye erila nri n'ubi onye ọdọ. Ihe ahụ na-abụghị agala ebe ahụ ịghọ mkpụrụ.
0: Ebe na-ekụ gị.
1: Ọ bụ ihe kụziere m.
0: Ndewo. Otu ụwa jenaral, ịgbalịala ịnụ. Ndewo. Onye agakwala ịwọ mkpụrụ n'ubi na-abụghị ebe kụrụ. Nke a ka otu ụwa jenaral na-akọwa ihe ndụ kụzi.

0: efu asato efu otishin abuo atato asato ishin maobu gi debatara anyozi na WhatsApp na akara ekwentị nke abụ efu asato otato asa ishin abuo ise ano ise ato onye n'ebe ahụ na-akọ aka. Hello adịmma nke ahụ apụọla ka ọgbalị aka ịkpọghachi ka anyị werezie onye nke. Hello.
1: Hello, Zama.
0: Kedu ka ị mere ehihie ọma o?
1: Ihe ndị kụziiri m n'ike ahụ, onye ọbụla nọ gị n'akụkụ elekakwara ya anya. Nke ọtị maghị chi ga-awụ.
0: Absolutely. Ọdịmma, ịgba anyị aha gị n'ebe isi.
1: Nwa Adoluchi.
0: Ehirod, ndewo ọlụ. Ya gaziere gị nụ. Ndewo, ọ sị onye nọ gị n'akụkụ emela gịnị, eledakwala ya anya. Nke ahụ ka nwa Adoluchi na-ekwupụta, n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị na onye nọ dịrị na mma taa pụtaghị na ọ gaghị adịrị ya mma echi. Ị na-awụta? Maka na o nwere ndị ji ọnọdụ otu a na-ekpe ọtụtụ n'ime anyị ikpe. Halo.
2: Mgbede ọma.
0: Ndewo, ya gaziere gị nụ.
2: Ugochukwu alaghachila ụdị onye arụ ngwa.
0: Udochukwu.
2: Ugochukwu si arụ ngwa na-akpọ.
0: Ọ dị mma, ya gaziere gị Ugochukwu si arụ ngwa.
2: Ihe ndụ m kụziela m n'izuke na karịrị akarị o. Ịhụ na atụlọgụ igwe mee adụ ekwesịrịrị inwe enyi. Onye ọbụla kwesịrị ịnọrọ onwe ya, bet gị ịhụ mmadụ ibe ile anya ele inwe nsogbu. Ihe mara na enyi 100 nwere
0: na-adị
2: ike mbụ mmadụ. Ọ ka dị mma legara gị egwere onye ngwụrọ maọbụ onye ikikere enyi. Onye ngwụrọ nga ike inwe mmetụta ma ịnọọla mkpa. Dị egwu, ị ga-ahụ ndị ga na-akọcha gị ga na-ekwu okwu azụ mgbe ahụ ị nọ na mgbe ahụ ị nọ n'ebe na-ebe na-akọcha ga na-achị gị. Ọ bụkwa igweta ego ugwere dịkwa kpọsara ha ma ịwada aṅụ bata ihe echenjiala gị ịhụ na adịghị ike mbụ mmadụ. Ọ bụ ihe ndị m kụziela.
0: Ọ dị mma, ndewo Ugo, ya gaziere gị nụla. Ya bụ na ịma mgbe mmadụ ji amata onye bụ enyi ya mgbe ọbụla ị nọ na mkpa. O nwere ike ya bụrụgodị na enyi gị ejighị, mana o nwere ụdịrịkọ okwu agbamume ọ ga-enye gị. O nwere ndị bụ ịbụrụ enyi ha elem anyị nọ na mkpa, gị zitere ha ozi na WhatsApp maọbụ kpọọ ha, ha ga atụpụrụ gị ọnụ. Otu a ka ọ dị. Halo. Ịbatala n'enyi mba o, ndewo. Ya gaziere gị, biko welitatụ olu gị elu enu o, ana m anụchi ihe ị na-ekwu. Halo. Heo. Nke na-adazi ka onye nọ na power line. Dede, baalanụ na power line gị mee ka anyị mara. Ndewo, gbalịa ka ịkpọghachi nụ ka anyị were onye ọzọ. Halo.
3: Halo, nwaanyị ọma.
0: Ewa ụmụ nwoke ọma ịnụ.
3: Ọbụ nwoke ọma, ọbụ olu njiri onye nwaanyị.
0: Ewu Chineke m.
3: Oke, Clinton, na amago wa ndị isi.
0: Ọbụ mụ nwa, ọbụ onye nnọ ha ekekwanụ.
3: Anyị ọma, ọbụ ebere polisi eki na akamọka na-abụ.
0: Ebere ka onye polisi tu.
3: Onye nwere ezumike nka na mba ya.
0: Ịlara ezumike nka dị ka onye uwe ojii.
3: Alara m ezumike nka o.
0: Ịgbalịala maka ijere ala anyị ozi, ịgbalịala ịnụ. Lisa Binigwe ga-enye gị ogologo ndụ na ogologo anyị isi ike. Gani?
3: Mmadụ ịhụ n'anya ukwu. Mmadụ ibe ya.
0: N'anya ukwu.
3: Ihu anya ukwu.
0: Ihe onye ọzọ.
3: Ọ dịghị mma, ọ bụ inwe anyị ugwu. Ọ bụ ha kụziere m. Ndewo.
0: Ndewo, ya gaziere gị nụ. Dede, anyị ebere onye polisi. Mmadụ inwe anyị ukwu o, na ọ dịdị gị mma ma ọlị ka inwe ike marakwa. Ọ bụrụ na gị enwewe anyị ukwu n'ihe mmadụ ibe gị nwere, n'ezie ọ na-ebute mmadụ ịgwọ nshi. Ọ na-ebute mmadụ izu ohi mgbe ị nwewara anya ukwu n'ebe ihe onye ọzọ nọ na-abụghị nke gị. Halo.
4: Mgbe ọma o.
0: Ndewo, ya gaziere gị nọ. Ihe ọma.
4: Amụ Chinọzọ, alaghị m Kwa muna na.
0: Ewu, chenazi.
4: Saka mkembo ye kwata.
0: Ewu. Ndewe, patale nubiano roni ho chone choge okugwam.
4: Ndewe.
0: Ndewe.
4: Ndewe minu taa kato toka moto.
0: Ya gaziri gino.
4: Ehe mwa jina kumbwa mwono. Kwa padi wa yuwa akade mma.
0: Onde mama di wa nyukwa adege mma.
4: Ndewe
0: ya gaziri gino. Ebe kisi kwa nubopata?
4: Sasi ma sana ma uwe.
0: Ebe ole?
4: Aba, sana ma aba.
0: Aba, onde mma ndewe ya gaziri gime na makiso nyere no. Ndewe ya gaziri gie ma baburu nuibu. Gazerege, Babu, Guan, my cancel, your magi. Abu Madi, one nuku, and they gave me. Emma, or for the Nimanina, a hapo wanyaka, a cono's a nature, and your honor. A cono's a nature, you are a mega nero, see, ah. Kido Tunya City, but they go, ah. Kido Tunya City, may ya, Kido Tunya City. Yabo, Ian have a canoe in Kege, come up, cono's. Mana konyoza na echugi ora site no no dido ta ho bigi nwere ike kpanyere gi uka ojo ikotla bigi nwere ike kpanyere gi uka ojo ma bunye gi ntuzi aka ihe na ekwesi gi ekwesi mo nwere ka mmo mmadu na eji aru oru na ekwensu bula mmo gi kpanyere gi uka ojo iga hala mgbe ahu mechi ihe ahu ega hoburu na owom woro gi ihe ahu kpanyere gi uko ojo ahu ga hapu gi mba ahu ikotla ahu gi biazi ani ga na edi ihe ndu akuzire gi ni izu ka okwari ihe mutara ka mju okwa gi onwere ihe mutara neba hi na era ahia onwere ihe mutara obughi okwu nile ka na asa asa obukwa no nkom okwu nile ka na aka ako e no no e mo fodu ndi na ahuta elema anyị nwere ihe mmadụ gwara gị ịzaghachi ya ma ọ ịba ya ọgụ ya hụta gị dịka onye na-adịghị ike mba ọ bụghị ya na wọta maka na o nwere ihe gịnwa na-eme gịnị ị na-eze ya bụrụ na ịbụ nwoke ya bụrụ na ịbụ nwaanyị ọ bụghị okwu niile ka ị na-aza ọ bụkwa n'oge okwu ọbụla bụ okwu ọgụ ọgbaghara ọbụla ka ị ga elebara anya maka nsonwa ya otu ahụ jiri pụta ọ dị mma na m abịa ka m ga-etipụrụ anyị egwu ka m tipụta egwu ana m alọtaghachi nụ

0: ọzọkwa bụ mgbe ndị ọzọ na-akụ mkpụrụ gịnwa gawakwa n'iru na-akụ mkpụrụ ka ọ ga-abụ mgbe ha ga-awọrọ gị wọrọkwa nke gị. Halo,
1: kilantin nwa obidaya nwoke dọrọ mma.
0: Bam,
1: nwoke dọrọ mma, ezinne dọrọ mma na-ekele gị.
0: Ewe, ezinne dị ọrọ mma, ekelekwe m
1: ooo. Nwoke ịmụta ọma, nwoke olu ọma.
0: Ndewo, ya gaziere gị nọ.
1: Ya gaziere gị nwoke ọma.
0: Ndewo.
1: Ihe ndụ kụziere m na wiki a, ọkwa ihe anyị nọ na ya.
0: Ọwụ ihe anyị nọ na ya, ọwụ ya.
1: Ihe ndụ kụziere m bụ mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ.
0: Chekwube
1: ebe Jizọs nọ. Jizọs ga-emeri ihe niile ahụ mba ya. Enwe n'anya ukwu, ezu n'ori, ụwa aka gị ọtọ. Udo ga-adị na ndụ gị n'aha Jizọs.
0: Amen. Ya dịkwa na
1: ndụ. Ọ dị mma.
0: Ezinne dị ọrọ mma, were chaa naanị gị. Ndewo, ya gaziere gị ezinne dị ọrọ mma. Ụwa aka gị ọtọ. Fọrọ naanị nkeji isi nke a o weta okwu n'elekere anọ nke Udachi. Cheta na ihe ọbụla nwere mmalite na o nwere ọgwụ.